Ang atong SRS Media Ministry Cagayan City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanong dugang katinawan. Mokin ang panahon sa paghisgot sa inyong mga pangitana, inyong mga opinion o inyong mga sugyot. Sa pagsugod, magampo kita. Makagagahom ug bugto nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat kay ikaw, may gugmaon, maluloyon ug mapinasaylon. Dawata kami nga imong mga anak nga mga pinasaylon pinaagi sa grasya ni Jesus. Panalangin mo ang tanang mga viewers, listeners ug uban ang mga subscribers sa tibuok nga kalibutan. Ang barangay espiritu magpataliwala kanamo aron masabta namo ang imong mga pulong. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kagala, mga kaigsoonan, ako mangayo ko dutayin consideration gikan kaninyo. Aduna kamoy mga personal nga pangutana nga gipadala sa ako, wa pagini nato matagig pagtagad sa pagkakaron. Kaya ato sang giuna kining paghisgot sa problema nga nisulod sa atong iglesia. Mahitungod ni ining doktrina sa persona sa Dios. Tungod manggod kay sa akong paglibot-libot sa mga kaiglesiahan, adunay pipila ka mga miyembro nato sa iglesia nga nadala nining pagtulunan sa duha ka persona sa Dios. Ug ilang gituohan nga ang nagatuo sa tulo ka persona sa Dios, iya sa pagano ug iya sa Roman Catholic Church. Mao nga ako nangita kong pamagi, nagtuon ko o nagtikad arong aduna ko ika-share nga na kaninyo. So doon na katopiko ang atong isgutan. May tawad sa persona sa Dios. Nagiwan ko kaninyo itong miagi nga ikatulo lang, pero ako nakita muabutan ikaupat. So kinikaroon mo'y ikatulo. Ang atong pagatuna ang karo ikatulo mao, the Trinity and Seventh-day Adventist History. Ang Trinity sa kasaysayan sa atong simbahan nga Adventista. So, mga kaigsoonan, anhita sa history. Sa pagsugod ako mag-ingon kaninyo nga kanang nagsuroy-suroy karon nga nagdalas pagtulunan sa Trinity or Tonis nga dunay mga ilang nakutlo og muhatag silag mga quotation nga ang pagtulunan sa pioneering day sa Adventist mo nga duha ra ka persona ang gidala. Dili ta maglimod ni ana. Insakto ng ilang quotation. Ako balikon. Insakto ng ilang quotation gawas kung ilang gipanglubag. Insakto na. Pero kini igsoon mao ni ang mutubag. Ngano man nga do na may ilang nakutlo na sa pioneering days adunay pagtulunan nga duha ra ka persona ang Dios o ganong natulo naman ni. Okay. So, ang adunay mga factors. Nganong nga nibalik kining problema kabatok sa Trinity. Nganong man nga nibalik man ni. Nadugay naman ang tani nga issue na siton. Apan nganong man nga nibalik. One, tungod kay karon mo ta sa atong internet, mag-google, dadon tangad to sa atong gusto ng mga quotation. So muna nga, aduna sila nakuha ng mga quotation na sa pioneering days, duha lang kapersuna ang Diyos. Ikaduha nga katarungan, tungod kay kaniadto, ang ni appeal sa kalihukan ni William Miller gikan sa nagkalilain ng mga simbahan.
Pagtipon nila si Kalihukan William Miller, nagbangga ang ilang mga doktrina. Pagkapakyas ni William Miller sa mga sumusunod niya itong 1844, nagpundok-pundok sila o ang ilang mga doktrina sa ilang original na simbahan, ilang gidala dito, mga kaigsunan. Daan pa rin kanya ito sa panahon ni William Miller, doon na kalihukan kabatok sa Trinity. O kang uban na guna-una ang Trinity Iyas Katoliko, busa, baka ka na kay Iyas Katoliko. Apanangwa lang ninyo mamatikdi na ang Trinity sa Seventh-day Adventist Church o Trinity Catholic managkalahi. Adunay na kong kalahian, mga kaigsunan. Sunod, tungod bangun mga kaigsunan kay nagunaon aning uban na ito ng mga kaigsunan nga kining Trinity bago ni giusab. Sumubalik tangad to sa gitawag Historical Adventist Faith. Nagitawag nila nga mauni ang gitawag Neo-Restorationism. Bago na busad balik misdaan, Historical Faith. Nigula kini nga pagtunonan ng kabatok sa Trinity tungod kay ang uban na itong mga kaigsunan na pakyas pagsabot ng ang doktrina dynamic. Dili ka na stagnant. Dynamic sa ito pa nagatubo, nagaliok, nag-evolve mga kaigsunan. Mauni ang atong simbahan. O mga kaigsunan, ang ngayon tabibalan sa atong mga katawhan, atong mga kaigsunan, ng doktrina sa atong iglesia, resulta kini sa makuting na pagtuon sa daghang mga katuigan. Ugun niya sa pagtuon nila sa balag kasulatan, adunay mga kahayag na regula. Tanaw ro mga kaigsunan, ang mga nagbantay o nagpapahula ay gikan sa kalihukan ni William Miller. Nigula na itong 1840s, di ba? So, lahilay ang ilang mga doktrina. May niapil sa kang Miller na Unitarian, Juanes, Osranios, Juanelay Persona. May nakasulod usab na Tunite or Tunis, na duharang persona sa Diyos. May nakasulod usab na Trinitarian. So, daan na kinig soon dito pas panahon ni William Miller. Tanaw ay soon, katong akong giingon nga, kini nga itong doktrina, wani mag-stagnant, wani magpundo. Ni-evolve kini. Tungod sa dugang kaalam ng ilang nabatang. Tanaw ay soon. Adventist understanding of various theological perspectives continued to develop and improve over time. Continue to develop and improve sa dagang mga katuigan. Example, ang original na pagbantay sa mga Sabbatarian Adventist, katong nagbantay sa nagpapalay na napakyas sa 1844. Ang original na pagbantay sa nagpapalay gibasi sa pagtulunan nga gidala ni Joseph Bates nga gikan sa pagsalop o gikan sa pagsubahumpay mo sa pagsalop. Sunrise to sunset. Pagsidlak sa Sabado, mga kaigsunan, sugod na sa pagbantay sa nagpapalay. Matapos ang pagbantay, inigsalop na ng adlong Sabado. Joseph Bates ka na. Apan kapin o kulang sa napuno ka mga tuig na milabay, si G.N. Andrews nagtuon sa balang kasulatan o iyang gidala ang iyang nakaplagan ng kabaturan. Ang pagbantay sa adlong papaulay, gikan sa pagsalop, ngadto sa pagsalop. Ang kang Joseph Bates, gikan sa pagsubang, paingon sa pagsalop. O gunya, ang kang G.N. Andrews ng pagtulunan, nagikan sa pagsalop sa Birnes, paingon sa pagsalop sa Sabado, mao kana ang kinatibukan ng adlong papaulay, nga mao'y giadaptar sa atong iglesia. Nakita ninyo yun? Mao'y gitawag na nag-develop
ni progressive ang atong pagturunan. Matuta sa ikapulo. Ang ikapulo mga kaigsuunan gi-adaptar kini sa Sabbath keepers ng mga Millerites ni atong 1859 tapos ng 1844. Ilang gi-adaptar kini? Nga kinanglan aduna kita ikapulo. Apan ang ilang pagtulunan wala nila gibase sa balaang kasulatan. Meaning to say, ang ilang doctrine, naging ulang mag-ikapulo ta, pero wala basihanan sa balaang kasulatan. Midagan ang napulo katuig sa 1870 sa paglingkod sa atong mga pioneers, ilang nakaplagan nga ang paghatag ikapulog halad katungdanan sa membro sa iglesia kay kini mo ang kasuguan sa Dios nga gibase sa Biblia. Meaning to say, na itong 1859, ang tithing mga kaigsunan, wala scriptural support. Nahimo na lang nabatasan. Apan, pagka 1870, mga kaigsunan, diha na nakit nila nakita na diha ay ang ikapulog halad, biblical, mga kaigsunan. So, muna ang pagingon ako nga, mutubo ang atong pagtulunan. Walay kalahi anusab sa doktrina sa Trinity. Ni-evolve usab kini. Ni-tubo usab kini. Sama sa pagbantay sa anong papulay o sama sa doktrina sa ikapulo. Ang anti-Trinity mga kaigsunan, kabatok sa Trinity, gikan pa kaniadto sa Millerite, hangtod sa 1890 sa so atong subayon. Atong subayon. Sa dool na matapos ang 1800, paingon na sa 1900, pag-abot sa 1900, kada gitawag 20th century, ikabaynti ka siglo. Ang mga balasahon sa Seventh-day Adventist Church nagkausa. Tanaw niyo ha? Gikan sa paghimugso sa mga Sabbath keepers, paingon sa 1890, ang atong iglesia sa ilang mga pinatik na ilang ginakatag-katag nisupak sila sa pagtulunan na si Kristo Diyos. Tanawa na inyo, Ikson. Tanawa na. So, sa pioneering days na na'y problema daan na dili sila mutuo na si Kristo Diyos. Ugo niya, dili sila mutuo ng bala ang espiritu persona. Muna ang pioneering days, mga kaigsuna. Si William Miller Baptist, apan mutuo sa Trinity. Ang iyang pinakasuod na kaubanan sa ilang kuan, ilang kalihukan si Miller at si Joshua Himes. Mokini ibutang na itong right hand ni William Miller. Gikan sa kongregasyon na gitawag Christian Connection. Dili mudawat sa Trinity. Dili mudawat sa Trinity. So nag-uban sila sa Millerite movement apan ang number one nga Millerite mao si William Miller Trinitarian. Ang iyang sikaninhan dili mo to o Trinity. Mga kaigsuunan, duha ka mga pioneers nato nga mao'y responsable nga naugmad ang Seventh-day Adventist Church, si Joseph Bates o si James White, mga kaigsuunan. Ilang giadaptar ang pagtulunan ni Joshua Himes nga sila kabatok sa Trinity. James White ha? Joseph Bates. Kauban sila ni Joshua Himes. Dili mo itong Trinity. Okay. Hinuno ang mga kaigsunan, doon ay lahi ng pagtulunan ni Joseph Bates, ni James White. Iyang gisalukway ang Trinity at panagtuo siya nga doon ay tulo kamandag kong gahom sa langit. Imo kining mabasa sa iyang hymnal na iyang gisulat.
supak siya sa Trinity, apadili siya mo to ang Kristo ubos kay siyang amahan. So kung imong tanawin mga kaigsunan, si James White nagtuo nga duha ka persona, amahan o ganak. O gang ikatulo, balang espiritu pero dili persona. Mao ka na ang pagtuo ni James White, mga kaigsunan. Kay batod pa niya, dili ika-explain ang Trinity may tungod sa pagka-Diyos. Ang tulo usa o ang usa tulo, di ni maayo nga pagtulunan, Trinity. Apan ang nagtuo nga usara ka persona nga si Kristo ubus kaysa amahan labaw ng dili maayo. So kung imong i-analyze, si James White tones mga kaigsoonan. Trinity. Apan dili ang tanan mi oyon kang James White. Dili ang tanan mi tuo. Nga ang amahan o ang anak equal. Dili sila mo tuo. Gani si Yura Smith ni atong 1860 nga mo'y editor-in-chief sa Review and Herald nagaingon nga si Jesus gilalang sa amahan o ang iyang pagka-Diyos gikan sa amahan. Sumakita ni mo ubus-ubos o grango si Ginoesus. O gonya na itong 1881 nausab ang perspective ni Josiah Smith. Nagingon siya na si Ginoesus wala gilalang kundi bigatin o wala gilalang. Diba ninyo ha? Uriah Smith, inila kayo na na magsulat sa atong church. Editor-in-chief sa Review and Herald. Ngatong 1890, hapit na yun ang 1900, ang mga membro sa atong iglesia, medyo maayo na ang ilang harmony, nagkauyo na. Ilan ang gidawat nga si Jesus is a begotten or originated divine son of God. Ilang ginawat ang pagka-Diyos ni Kristo. Ilang nakita nga si Jesus naglalang kauban sa amahan sa kalibutan. So sa 1890 mga kaigsunan, nawala na o nagkahinay na kawala ang pagtuo nila nga si Kristo dili Diyos. Ni-adaptar sila sa pagtulunan na ang amahan o ganak mo ay Diyos. So duha na ka persona, mga kaigsoon. 1890. Niatong panahon na ang persona sa balang espiritu wala kaayo gisgutan. Wala kaayo gisgutan. Although, niatong panahon na sa 1890, nagtuo sila nay Holy Spirit but not a person. Apan ang Holy Spirit is omnipresent influence of the Father and the Son than a person. Sunda ko ninyo ha? Sa 1819, nito na sila nga si Jesus Diyos. Apan ang ilang pagtuo sa Espiritu mao, yes, nay balang Espiritu. Apan ang balang Espiritu is omnipresent influence. Sa ato pa, influence siya nga presente kanunay. Apang ka na nga influensya, gikan sa amahan o gikan sa anak. Tunit yung mga kaisunan tunis. Nawala na ang ilang pagtulunan nga si Jesus dili Diyos. Nawala na. Karumaad to kita, 1890 pa yung sa 1900s. Okay. Niyad tong 1888, nga din hapit mabungka nga itong iglesia tungkol sa pagtulunan sa righteousness by faith. Nga gidumala na iti Jones o ni Wagoner. Ang ilang focus, wala na sa persona sa Diyos. Ang ilang focus, dito na ni Ginoesus. Tungod kay ang tao maluwas, pinaagis pagkamatarong ni Ginoesus. Karong kay si Ginoesus na may lang focus. Dili nila malikayan nga kinalan atong ipalapad o kinsagyod si Jesus.
hangtod nga natong 1888, nagkauyon ang atong iglesia that Christ was eternally pre-existent. Walay sinugdanan si Kristo. Diha na daan siya sa wala pa ang uban. Diha na, nabuo na, mga kaigsunan. Kaya ang emphasis ni Jones, mga kaigsunan, mao na si Jesus, mao ang iyong pagkabataro ng mulas ka na to. Apan, ilang gilikay ng pag-iskot sa Trinity? Although in 1889, si A.T. Jones nagsulat nga nagyon, God is one. Jesus Christ is one. The Holy Spirit is one. And these three are one. There is no dissent nor division among them. So yun mo makita nga si A.T. Jones, mga kaigsunan, ni-adaptar na niya nang tulog ka mga persona. Ang Diyos usa, si Kristo usa, ang Balaang Espiritu usa, o kining tulo usa. Wala sila man nagkasumpake ni magkabahin-bahin taliwala kanila. A.T. Jones hinahinay nito una o Trinity. Si Ellen G. White, dako kayo o role, mga kaigsunan. Ngayang ipamatudan ang pagka-Diyos ni Jesus. O iyang ipamatudan nga doon ay tulog ka persona sa pagka-Diyos. Sa 1878, nagingon siya that Jesus is eternal Son of God. Gani nagsulat siya sa Desire of Ages, o nangingon siya, Christ announced himself to be self-existent one. In Christ is life, original and borrowed and derived. So iyang gitagbo ang pagunauna na si Kristo dili Diyos. Klaro kayo si Ellen White na si Jesus usa ka Diyos. Apat imong tanahon, hinahinay mga kaigsunan na si Ellen White naghisgot sa three person of Godhead, tulo ka persona. Nagsulat siya mahitungod sa Espiritu. Nagingon siya, the Holy Spirit as the third person of Godhead.

gamit og pulong Trinity. Apan iya kining ibalik-balik sa iyang mga sinulat. The three Godhead, ang tulo nga persona diha sa pagka-Diyos. Busa, ang usa ka theologian na si M.L. Andreasen, batugan sa kining nga theologian, ng focus na sa sanctuary. Iyang gipagutana kung kining sa Desa Rubigius nga nag-iskot si Ellen White na Holy Spirit is third person of the Godhead. Iya ba rin sinulat o gidoktoran sa mga patikanan? Busa si M.L. Andreasen niya itong 1900 buhi pa si Ellen White, kasi Ellen White namatay 1915 kung di kumasayap July. Niadtugyod si Andreasen sa gipuyan ni Ellen White. Tulo kabulan siya nga nagpuyo sa Ames Heaven. Namun ang katapusan dapat nga gipuyan ni Ellen White. Nag-interview o nag-utingkay sa original nga manuscript ni Ellen G. White kung kining iyang gisulti that the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Original ba rin nga gisulat ni Ellen White or gidoktoran kini sa mga Trinitarian sa pagpatik? Og matod pa ni Andreasen, tulo kabulan siya nga nagpuyo dito, kana mo na yung tuyo. Og matod pa niya, nakumbinser siya the accuracy of her published position. So accurate ang sulat ni Ellen White that Holy Spirit is the third person because there are three persons of Godhead. Sa mga naguna nga tulo ka mga dekada sa 1900, sa ato pa 1910, 1920, 1930, mga kaigsunan, gitawag na kinig 20th century, ang iglesia nagpabilin nga nagkabahin-bahin gihapon, may tungod sa pagka-Diyos ni Kristo, na nibuto na po. Ha? Dahil Diyos Kristo. Busa mga kaigsunan, sa ilang mga tratados na ilang ipangpatik ang atong iglesia, naglikay sa pag-iskot sa pulong Trinity. Naglikay. Nato 1900, ang editor sa Advent Review, ang Sabbath Herald, nagpublish mga kaigsoon na 1900 sa pagka-Diyos sa wala katapusan ng amahan, anak o espiritu. Niya na iyon. Sa 1900, ang atong patikanan nagpagula na. Kaya kanya ito dili sila mupatik na na. Karoon nagpagula na. Dagang mga articles na nag-iskot. May tungod sa persona sa Diyos. Amahan, anak o espiritu. Apan, igsoon, si Prescott na usaka magsusulat o pioneer sa ang era pagtuumaw nga ang pagka-Diyos ni Jesus gikan sa Amahan, gikan sa Amahan. Lahi po rin ang pagtulunan, mga kaigsoon. Busa na itong 1915, nga nung adi ni mahusay dayon tungod kay nagkadaya ang pagtulunan. Huwag pa makahusay ang General Conference. Na itong 1915 sa Bible Conference, si Prescott nagpresentar sa iyong devotional sa conference. Ang title is Person of Christ. O iyang ipadayag ang iyang panglantaw. Busa mga kaigsunan, ang Bible Conference niya ito, giskutan ang iyang presentation. Nagkadayag yapon ang pagtulunan nila. May tungod sa persona sa Diyos. Niadtong sayo sa ikabaynte ka siglo 1900, ang Adventist o Protestant fundamentalist na nagkabangga batok sa gitawag liberalism. Kay ang liberalism mga kaigsunan, gisalikway nila

0: nga si Kristo Diyos. Busa ang tuwa nga mibro sa atong iglesia, mga Adventist o kani mga Protestant, ilang gitabangan ang New Modernism. Ilang gitabangan. Liberals nga si Kristo dili Diyos. Ang mga sinulat sa atong mga pinatik nagadipinsa sa balaang kasulatan. Bisag unsa ang nagkadaiya ng mga doktrina sa uban mga kaigsunan. Apanakita ng kadaghanan, majority sa atong mga kaigsunan o sa atong mga leaders o mga theologians na sila midawat na na si Kristo Diyos. O sana lang kagrupo ang liberals. Dili mo to nga si Kristo Diyos. Busa mga kaigsunan, kini mga liberals, ilang isalikway na si Kristo dili Diyos. Og sa diha nga ang atong mapinati, may adaptar na si Kristo Diyos, ni kusog na ang mga articles mahitungod sa anak sa Diyos nga mao si Jesus nga mausab ang Diyos. So duha na ang gipadako sa atong mga article sa atong mga pinatik. Si F.M. Wilcox mao ang nag-facilitate mga kaigsunan niining paghimo ng official stand sa atong church may tungod sa Trinity. Siya mo'y nag-facilitate, F.M. Wilcox, nga ma-adaptar na ang Trinity. Busa ni atong 1931 na himugso kining gitawag Statement of Fundamental Beliefs. Statement of Fundamental Beliefs. Sa ato pa, doktrina na kini sa atong iglesia, 1931. Gipati kini sa Review and Herald. Ugi ka ni adto mga kaigsunan sa 1931. Pag-abot na sa 1946 ang General Conference Session kay dire company kining murag Bible Conference pa mga kaigsunan nga si Wilcox iyan ang gidawat ang Adventist view sa Trinity. O kining Trinity na apil na sa Statement of Fundamental Beliefs ni atong 1931. So sa 1931, naana ang Trinity, mga kaigsunan. Pag-abot sa 1946 sa General Conference Session, gidiscuss ang fundamental beliefs nga apil ang Trinity. O sa taas na discussion, mga kaigsunan, ana mo na, kapila ko katambo sa General Conference, pag na ay doctor ng kapahiskot, ang grabe ang debate, anak, pagkaman na buto. O gunya, di-adaptar sa 1946 ng General Conference ang fundamental beliefs as official doctrine of the Seventh Adventist Church na diin ang Trinity na adiha. Busa na itong 1944, si Uriah Smith nga may nagsulat sa Daniel and Revelation na libro. Iyang girevise ang iyang libro. Ngayon, kanina ito nagtuo siya ng pagkadiyos ni Kristo gikan sa Amahan. Karon lahi na. Iyang gitangtang kanto. Iyang gitangtang ang pagkadiyos gikan sa Amahan. Meaning to say, gidawat na siya na si Jesus is full God, underived and borrowed, mga kaigsunan. Siya'y mo makita, mga kaigsunan. Wala mabigla ang Trinity, mga kaigsunan. Busa na ito, 1957, ang libro nga gitawag Questions on Doctrine. Diha igsoon ang maong libro, gidiscuss ang Trinity, mga kaigsunan. Gidiscuss ang Trinity. Nga naman na na-adaptor man ang Trinity sa atong iglesia. tungod kay sa pagtuon sa atong mga pioneers. Hangtod na sa 1900, namatay na si Ellen White sa 1915. Nagtuon ang atong mga kadakuan o Dallas General Conference. 70 Adventist Fundamental Beliefs. Tungod sa sinulat mga kaigsunan. Nga medyo daapay uban na di pagyud maklaro ang baruganan ni atong 1946 mga kaigsunan. Karon sa 1980 sa General Conference, gipalig-on ang doktrina sa Trinity, sa Fundamental Beliefs. Munang gitawag na revise mga kaigsunan ang statement. 1980. Ang proseso igsoon sa pag-adaptar sa Trinity nagpadayon gikan sa 1900. Gikan sa 1900. Paingon sa 1950. Nganong man nga na-adaptar man ang Trinity as a doctrine, nga kadiato nagkayagaw man, may Unitarian, ha? May Tones, may Trinity na sa atong iglesia. Nganong man nga nausa man ang Trinity, adunay pipila ka mga factors. Number one, tungod kang Trinity, gibalik-balik na pag-emphasize sa atong mga pinatik. Number two, tungod kay klaro kayo nga si Ellen White is a Trinitarian in the latter days. Kung naamoy mga quotation nga si Ellen White, tunis, panahon pa na igsoon nga wa pa maklaro ang iyang pagtulunan. Apa sa later part mga kaigsunan, nibarug si Ellen White sa Trinity. Ikatulo, ngano nga Trinity man ang adaptar? Kamuni tubag sa mga liberals nga si Kristo tao dili Diyos. Mga kaigsunan. Ikaw pat, tungod kay ge-incorporate through the initiative of F.M. Wilcox ang fundamental beliefs o gipatik niya sa Review and Herald. Mauni ang pagka-develop sa Trinitarian, mga kaigsunan. Unta ato kining makaplagan nga pagtulunan. Ang kasaysayan sa doktrina sa Trinity sa Seventh-day Adventist Church, wala ni madiritso. Hinay-hinay. Hangtod nga si Ellen White may barog o nagingon Trinity. Then and only then, ang atong General Conference ni adaptar na Trinity is the official stand of our church. So it's on, ano ang development magsumadata sa mga leksyon ng atong makuha? Una, we must acknowledge that the development of Adventist theology has usually been progressive and corrective. So kung manamin kita sa kaysasayan, ang doktrina sa Adventista progresibo. Ugo niya, kung naay mga kakulangon, gikoreksyonan. Pananglit, example, Sabbath keeping. Progressive tungod kay sunrise to sunset, gikoreksyonan. It should be sunset to sunset. Ingon niya na, mga kaigsunan. So ang atong doctrine has been both progressive and corrective. Second, nga ang development sa Trinity nagapakita mga kaigsunan nga diay adunay mga kausaban apan taas nga proseso pila ka mga katuigan. Ang uban ang namatay na lang wa pagid mabuo mga kaigsunan. Mao na ang doktrina sa personas pagka Diyos, wala pa na mapadaptar niya itong 1844 exam. Nagkadaya. May oneness, may tunes, may trinity. Wala pa, mga kaigsunan. 50 katuig ang kasaysayan sa Adventist Church. Una pa nga deklarar ang trinity na nahimong normative doctrine sa Seventh-day Adventist Church. Mauni ang saon ang kasaysayan. Ikatulo, tungod kay ang sinulat ni Ellen White, kaniadto murag na sa alang-alang siya, murag Unitarian siya, murag Tunisia apa ni atong letter days ang kinabuigsoon, klaro na ang iyang masinulat na ang Trinity mo iyang giadaptar. Ikaw pa, angay na itong sabton ng atong iglesia ang supreme na guide ni ini ang balaang kasulatan. Kaya naging Hebrews 2:1, path of the just is as the shining light. Ang dalan sa matarong sama sa nagadanong ng kahayag. Nga nagasidlak dugang o nagasidlak o dugang hangtod sa hingpit na adlaw. Tanawa, the path of the just is the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Imunini ang Trinity song. Kada tulubog, di kay klaro. Pero inanay, hangtod isang ko sa Trinity because the light shineth more and more unto the perfect day. Ang balaang kasulatan mo ay nagiya sa atong iglesia sa pag-adaptar, sa pagtulunan, sa pagka-Diyos o sa Trinity. Mga kaigsuunan, gikang pasta naman sa idin ang pagpadayag sa Diyos kamatuuran, hinay-hinay. Gradual, mga kaigsuunan. Wala pamatao si Jesus, wala pamatao ang Misaya, nanay mga pagpadayag ni Jesus diri sa daang tugong, sa dagang pamagi. Nay panahon nga nagpakita siya na manulunda, nakiglayog kang akob. Apan, si Jesus ka to. Nay panahon nagpadayag siya nga bato. Nga may agas ang tubig nga nagtambal sa kahoa sa mga sarilanong. Apan katumang bato si Kristo. Gradual, hinahinay ang pagpadayag, mga kaigsunan. Ngano nga hinahinay man ang pagpadayag sa kamatuuran, mga kaigsunan? Tungod kay ang ato makasasala nga uto, dumpol, habol, dilihait, dili kayo makasabot. Mao nga nagpadayag ang Diyos hinahinay, equivalent sa masabdan sa tao. Hinahinay. Akong tapuson. Kining nabantog na nagitawag Allegory of the Cave na iya ni Plato na estudante kini ni Socrates, mga kaigsunan, Greek philosopher. Ang allegory buti pasabot na ay sinultian o na ay istorya, na ay istorya na tingali ang istorya dili tinood apan dunay buot ipasabot. Allegory. Ania, mubong ko na lang kay Arudili, mutaas kayo ang atong presentation. Allegory of the Cave. Nagingon si Plato, adunay mga binilanggo na pipila ka mga tao na dito sila gibutang ilalom sa cave, sa kuweba, mga kaigsoon. Naglingkod sila o di sila magkatanaw sa ilang likod kay gihiktan ang sila diha. Di sila makakita silang likod. Ang ilang makita ang ilang front. Ugon niya, dunay kahayag silang likod o sa kasuga. Dayon ang mga tao din sa likod, igsoon, dunay mga figure na ilang pakita, mga puppet. Langgam, kabayo, unsa pa niya. Ila kining iana-ana niya. Unya, kining mga binilanggo, mga kaigsoonan. Ang ilang pagtuo na katong ilang nakita, tinuod yun ito na langgam. Maugi yung ilang pagtuo, tinuod nga kabayo, mga kaigsoonan. Kaya naman ang sa front ang ilang nakita. So, unsay nga nakita sa front mo, ito ilang gituuhan. Apan matod pa sa allegory ni Plato, may pineriso na nakabuhi. Pagpakabuhi, niguwa siya gikan sa cave. O paggula niya sa cave, nakakita siya og kabayo, langgam o guban pa na nagdagadagan, naglupad-lupad. Naglibog siya kung asang tinod ini. Kinibang gawas sa cave, maban ang tinood ng mga mananap o langgam, o katubang tuwa sa cave. Di niya masabtan, bigla siya gikas ngit-ngit na ano siya skayab. Mga kaigsonan sa allegory, mga kaigsonan, naghisgot si Aristotle o ang igsoon, not Aristotle, si Socrates. Nag-istorya sa igsoon ni Plato nga si Glaucon. O sa ilang pagkukabildo, nangutanan si Glaucon, kung kato nga piniriso nga nakabuhi, mubalik sa cave, o buhian niya katong mga binilanggo, arumbutan ako sa gawas, kung sa kaya may tabo. Ingon ni Plato, once nga buhian nila kining binilanggo, patyo nila katong nakagawas nga bilanggo. Kay para sa ila, komportable na sila diyan sa sulod sa kuiba. It's on, ang punto nga ko, kuhaon ako sa allegory of the cave. Katong piniriso nga nakagawa, gikas bilangguan, sa cave. Wala dahil siya mo to, katumoy tinood ng mga manap iyang nakita. Nabiglaan siya mga kaigsunan. Kay para sa iya, katong iyang nakita sa cave, ng mga papit di ay, para siya mo to itinood. Moigsun, ganang bigla bitong kayang, wa nagibuhat sa atong Ginoo. Ang Trinity wala gibigla. Gihinay-hinay. Ang ipapahulay ng pagbantay, wala gibigla, gihinay-hinay. Ang kamatuoran siya, kapulo, wala gibigla, gihinay-hinay. Nga naman, akong tapuson. Because too much light is blinding. Karanggikan ka sa ngit-ngit, bigla ka mo ato sayag. Sulaw kayo mga kaigsunan. Kamu ka ni ato nga nagtanaw pagsinihan. Ha? Di ba ang sinayang ka na ito, ngit-ngit magyud kayo? Pagsulod ni mo, ngit-ngit yun kayo. Pagkatotohan, baka just na ka, na na kayo makita. Pagkahuman ni mong tanaw sa sinihan, pagwa ni mo mga kaigsunan, too much light is blinding. Makabuta, mga kaigsunan. Mungang Diyos, naghatag o kahayag, hinahinay. Trinity, ingon ni anak, mga kaigsunan, hinahinay. Sa pagsumada ko mga ingon ka ninyo, ang mga may dawat sa pagtulunan ng William Miller, nagkadaiya ang ilang doktrina. May nagtuong nga unitarian, usara ang persona sa Diyos. May nagtuong nga tones, mga kaigsunan, or tonity, nga duhar ang persona sa Diyos, aman o ganang. O may nagtuong nga trinity, ng aman, anak o espiritu, mga persona ka na sila. Wala pa mabubo. Hangtod igsoon. Sa 1900, gikan sa 1846, sa 19, mga kaigsoonan, 30, hangtod na nato sa 1980, mga kaigsoonan, nabuo ang Trinity. Dili tungod kay kinigibago. Dili tungod kay giusab ang doktrina. Kung dili, ni atong panahon sa pioneering days, wala kita'y doktrina about the persons of God. Ako balikon. Ni atong pioneering days, wala'y official stand nato. Unsa ang persona sa Diyos. Apan mga kaigsunan, pagamot sa 1946, nabuo ni Wilcox, pinaagi sa pagdawat sa Bible Conference, o pagka 1980, gi-official na gayon na ang pagtulunan sa Adventist Church, Trinity. Asa gibasi? Gibasi sa sinulat ni Ellen G. White o gibasi sa balaang espiritu. Pinaagi sa balaang kasulatan. It's on. Ato yung accept. Too much light is blinding. Munawa kita gibigla. Ako mang hinaot na sa sunod na itong tagbo na ato na siksikon ang masulat ni Ellen White may tungod sa Trinity. Mag-apo kita alang sa pagtapos. O Diyos, bisan tunog, dili ikaw matugkad. Apan naninguha kami kutob sa among masamtan. Ugun sa ikaw, Diyos. Pasailua kami. Nga usahay mangahas kami sa pagtugkan sa mga buta nga wala ni mong itugot. Pagkadaghan, O Diyos, ang imong persona nga dili na mong masamtan. Apan ang kamatayan ng Ginoo sa Kalbaryo sa Cross, igo na sa among kaluwasan. Mutuo na kami, O Diyos, na ang kaluwasan na mo na sandig lamang sa ministro ni Jesus sa Kalbaryo sa Cross o sa Santuario sa Langit. Kinintan ang among pagkadawaton sa ngalan ni Jesus Manluluhas. Amen.
1: Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Serrano nga inyong igsoonusab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio. You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

samtang aduna pa'y panang. Ayaw paglangan iksan, sa malumu si Kristo nagtawag. Kanimo nagaawhag, sa kasakit siya muli pa'y, sa kasubo siya muhupay. Ibaluing ilaglagon ang kalibutan, silutan ang gautan, busa alagad karoon.

Lakay galaan ug kaigsuonan. Christ is still our victory in distress. Maayog yung kaing balita para ni bisan kinsa kaninyo. Walay kondisyon sa imong kinabuhi nga makaingon ka, di na gyud ko mapasaylo sa Ginoo. God will pick you up wherever you are in your desperate condition in life. How loving, how forgiving, how unchangeable is God's love to us, as portrayed by the Lord Jesus Christ as a character of His Father. Jesus is still the answer. Ang atong himuon nga series karon mao ang pagtuon sa mga pagtulunan sa kasulatan nga gitudlo o gituohan sa inyong mga higala ang Seventh-day Adventist. Our great God and our Heavenly Father, we bow our heads before you, grateful that we can resume to our Gospel series. Father, today we pray that your Holy Spirit once more would impress us with heavenly wisdom, understanding, and discernment, that we will understand the mystery of godliness, which is the ongoing study that we have. So, Father, today I bring unto you all those who are sick. I also bring unto you all family members who in one way or another are not united in faith. May they be able to unite themselves together so that it will not just be a companionship on earth, but our desired companionship for the whole family together in the heavenly kingdom when you come. I'm praying for them who have requested for specific situations in their families and in their lives. Address them accordingly, O God. And thank you, Lord, for being with us today as we continue with our gospel series, Jesus Still the Answer. We ask all this in Jesus' name. Amen. Today, our subject matter, fundamental beliefs number 3. And we are going to talk today about the third topic in our study of God. We will talk about God the Father. God the Father is the first person in the triune God revealed in the Holy Scriptures. Plainly stated, may I read to you what the church has coined as their description of this fundamental beliefs number 3. God the Eternal Father is the Creator, Source, Sustainer, and Sovereign of all creation. He is just and holy. He is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. The qualities and powers exhibited in the Son and the Holy Spirit are also revelations of the Father. You may want to copy the text of Scripture that you can read in this particular fundamental beliefs number 3 of the Seventh-day Adventist beliefs. You know, usa ka misteryo kalabot ni ining pagka-Dios. Ako na ning naisgutan sa inyo ang introduction nato niini. Mao ang pagpadayag sa balaang kasulatan nga usa ra ang Dios. That's one of the major teachings of the Scriptures. There is only one God. But that one God is manifested and presented to us in the Scriptures in the 3 distinct persons we call the Father, the Son, and the Holy Spirit. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Apan kining duha, sayon kaayo dawaton sa mga tao, sayon kaayo sabton. Ang God the Son, who is Jesus Christ, tungod sa kadaghan sa matawag natog, maayong buhat nga naka-influensya po og daghang mga katawhan sa kalibutan, ug ang pag-present kaniya sa New Testament, ang ministry of the Lord and Savior Jesus Christ. Maingon man, sayon kaayo alang sa mga tao ang pagdawat ug pagsabot sa God the Holy Spirit tungod sa iyang buhat nga bisan pa sa panahon nga naata sa seryosong nga mga kahimtang mag-ministeryo ka nato ang third person of the Godhead, which is the Holy Spirit. Apan ang God the Father is a frequently misunderstood person in the Godhead. Many are aware of Christ's mission to earth for the human race and the Holy Spirit's rule within the individual. But ang uban moingon, what has the Father to do with us? Moingon ang uban, ego lang taniya gi-create.
humani yag create sa ato, gibiyaan ta niya para tagdun ta sa Son, tagdun ta sa Holy Spirit. Today, we will concentrate our study on the first person of the Godhead, God the Father. Now, let us open our Bibles beginning with the Old Testament. Although the Old Testament alludes to the persons of the Godhead, that is Father, Son, and Holy Spirit, it does not distinguish them. Sa ato pa, wala na nagbutang og distinction. But the New Testament makes clear that Christ, God the Son, was the active agent in creation and that He was the God who led Israel out of Egypt. Kay kanang Exodus good, mumanay usa sa landmark event na masubay gyud nimo how God deal with His people in the course of time in history. Kay ang kasaysayan sa Israel, ilabi na ang paghabwa kanila sa Diyos gikan sa pagkakalibutanon sa Ehipto aron mahimo silang lumulupyo sa yuta sa saad. Nahimo magud ng pattern of what God's motive is for all of us people in this world, from our being slaves in sin in the world to our being citizens of the heavenly kingdom. Munang makuha nato ang pattern gikan sa tinagdan sa Diyos sa Israel, ang tinagdan sa Diyos nganhi kanato. Now, sa Old Testament, ang ubang mga tao maingon nga may maning God of the New Testament, ang ministry ni Jesus Christ kay ang iyang sugo-sugo sa gugma man. Apan ang Old Testament pastilan. Grabe na diha, musugo ang Diyos nga halapat ya na 20,000 ka mga Moabites, 60,000 ka mga Philistines unsan lang diha. We are going to study the characteristics of God the Father as revealed, first of all, in the Old Testament. Okay, the first thing that the Bible text tells us about God the Father is just, He is a God of mercy. Dios siya sa kaluoy. No sinful human being has ever seen God. Nasayra na nato na. Naana, mabasa nato sa Exodus 33, verse 20. Walay makasasala nga tao nga nakakita sa Dios. Kung ato tingaling subayo ng history, the only two persons on earth who have talked face to face with God was Adam and Eve before they have committed sin. Because we are told that they were in an open face-to-face communication until sin separated them from God. But no sinful human being has ever seen God. But God demonstrated His character by His gracious acts. Bisag nahimulag ang tao gikan kaniya tungod sa sala, nag-unag yun ang labaw sa iyang gugma o kaluoy nga nastao nga siya ang nihimog atem sa pagkabut sa tao. Asa siya dapit, apason siya sa Ginoo, kay ang Ginoo dili gustong mawala kaniya sa dayon ang hinigugma niya nga anak. So, God is portrayed in the Old Testament as a God of mercy. Dios siya sa kaluoy. Gani, kung atong huna-hunaon, tanan atong panginahanglan nga iyang gihatag sa libre. Pagkaon, gihatag niya sa libre. Hangin nga atong giginhawa, kung bayra na na sa tao, diha sa ospital, grabe na ni Anang Mahala. Bisan ang tubig nga atong giinom, gihatag na kanato sa Ginoo. Apan kun ang tao na ang munigusyog tubig, ipanood og butilya, ibaligya na ni sila isig katao. But God has given all this for free because He's a God of mercy. He's a giving God. The second characteristic of God as revealed in the Old Testament is He is a covenant God. So, na ninyo pagsabot ang covenant God? Dios siya sa pakigsaad. Sa ato pa, kanagong word nga pakigsaad, nag-involve na og relasyon kaniya og sa iyang hinigugma. Og sa balaang kasulatan, gisgutan kita nga ang Dios gusto yun siya nga makigsaad sa iyang hinigugma. Sa Bible, particularly sa Old Testament, makita nato nga naa siya pakigsaad ngadto kang Noe. Naapod siya pakigsaad ngadto sa kang Abraham. Ang kanang pakigsaad sa Dios kang Noe ug kang Abraham nahimo nang landong sa pakigsaad sa Dios sa kinatibuk-an sa kaliwatang tawhanon. Sa panahon ni Noe, misaad siya. Dili na nako usbon ang pagdestroy sa kalibutan pinaagi og lunop. Ibuo kalibutan nga lunop. He made that promise ug iyang gipakita ang bangaw.
the rainbow. Every time matod pa niya makakita mo sa bangaw, ay mog kalimot. Mauna ang simbolo sa akong pagsaad nga, I'm not going to destroy the earth once and for all again through our universal flood. Pakigsaad sa Dios na. Sa kang Abraham sab, ang iyang pakigsaad, ingon si Abraham, kung naghuna-huna ka nga, dili nagika makaliwat kay tiguang kanaog ang imong asawa, may pakigsaad ko nimo. Sa imong pagpadayon sa pag-alagad ka nako, himuon ko ikang amahan sa dako kayong kaliwatan. Kaliwatan nga mulukop sa tibok naong sayuta. Sa akong giingon ka ganina, kanang word nga, He is a covenant God, gusto sa Dios ipabati sa ato ang atong tamis nga relasyon kaniya. Because covenant or pakigsaad is something that binds the relationship really, really tight. Hugot kaayo ang relasyon kung naay pagsinaaray. Ingon ana ang tinagdan sa Dios nato, may pakigsaad siya kang Noe, may pakigsaad siya kang Abraham. Kini nga mga pakigsaad, kita ingon nga kaliwatan tawhanon na himutang umalambit. We are partakers of the same covenant because we are descendants of these patriarchs of the scriptures. Another thing that the Bible talks in the Old Testament about the God the Father, sa iyang karakteristik, gawa sa iyang pagka God of mercy, gawa sa iyang pagka covenant God, He is a redeemer God. Tanawa na ninyo ang kaagi sa Exodus. He miraculously led a nation of slaves to liberty. This great redemptive act is the backdrop for the entire Old Testament and an example for His longing to be our redeemer. Kay muabot mang yun sa atong kahimtang, labi nag nagpuyo ta ining yuta karon, kay naamugoy kaaway ang Dios nga ni address yuta nga sukwahi ang tuyo sa kaaway sa Dios sa plano sa Dios sa iyang hinigugma. Kita gihigugma ta sa Dios ang tanan nga maayo para nato, ihatag na sa Dios, apan ang kaaway sa Dios ang sukwahi pod sa plano sa Dios para nato, iya pun ang tumbagan, tugbangan sa ato pa. Og ang plano sa Dios maayo tag panlawas, ang yawa muhatag og kagaw para mahimutang masakiton. Kung nagplano ang Dios nga mahumugaway tas panginabuhi, ang yawa mangita pug paagi nga malisod-lisod taniya. Kung nagplano ang Dios nga maumo lang atong mga huna-huna sa mga butang langit nun aron nga mugahom ang atong kinaiya pud nga Dios nun og maayo nga pagginawi sa atong tinagdan sa atong isigkatawo, pangitaan pud sa yawa ang paagi nga maguba ang atong pamatasan, mamaot ang atong kinaiya, di ta mo ila sa Dios, unya dili ta mahimong panalangin sa uban, mahimo hinuuntang mapahimuslanon sa uban. Kanang tanang maayo nga gihimo sa Dios, maunay iyang plano nato, apan kay gibihag mantas kaaway, sukad nga nahulog ang atong unang ginikanan sa pagpakasala sa tanaman sa Eden, siya nay mihari niining kalibutana, si Lucifer, ang kaaway sa Dios. Og kay siya may mihari, iyang gisabuag ang binhi sa pagkadautan, ang binhi sa balatian, ang binhi sa kalisod. Busa ni Saad ang Dios nga iyatang habuaon gikan sa pagkaulipon sa kalisdanan, pagkaulipon sa mga suliran, pagkaulipon sa pagkadautan, habuaon taniya ni ana og iyatang paadtoon sa yuta nga iyang gisaad. The same thing he did with Israel. When He relieved them from the slavery of Egypt, is God's assurance for us nga mahabu arata sa bisan unsang kalisod nga atong iagihan diri sa yuta kun muila ta kaniya kay dalhon ta niya sa iyang gitagana nga puloy-anan. So, ang Exodus mao'y nahimong pattern sa redeeming act of God in the Old Testament. And that has become the theme of the Bible story of God's redeeming act for humanity. Another characteristic of God revealed in the Old Testament is He is a God of refuge. David saw God as one in whom we can find refuge. Munang sa uban ng mga alawiton, gitawag nato siya the Rock of Ages, ang bato nga atong madangpan. Kay kung makadangot ta niya, muratag nakasandal sa pader, muratag dili na kita mabalaka. Grabe ang mga promises nga naa sa Old Testament. Kalabot sa pasalig sa Dios nga walay problema sa atong kinabuhi nga dili niya matabangan. Kay kun mudangop kita kaniya, God of refuge siya. Bisan pagani ang tunglo sa sala, if we come to God
even after we are guilty of whatever sin, sama good sa Old Testament, sa Old Testament good nga pattern, ang mga katawhan sa Israel, doon ay ginganlag cities of refuge. Kung sa manang cities of refuge, lugar ka na nga kung doon ay taong nakasala ni ining dapita, mudagan siya anang dapita, kung makadagan na siya anang dapita, kana nga dapit, manalipod ka niya nga dili siya mahiagom sa mga cruelty sa tao tungod sa sala ngayang nahimo, because He is well protected. Our God is like that. He's very much like the six Israelite cities of refuge in the Old Testament times, which harbored innocent fugitives. The Psalms' recurring themes of refuge pictures both Christ and the Father. We can come to them and He will put us in safety under ta sa ilang protection. Kun mudangop ta kanila. Munang ginganlan siya God of refuge. Another characteristic of God the Father revealed in the Old Testament is He is a God of forgiveness. Ug ang usa sa nindot kaayo nga masayit nato nga sanglitanan, si King David. Si David God, naagid sa heart nga para sa Ginoo. Pero sa nalumsan siya sa iyang gahom, ug mitukar kaniya ang iyang pagkalalaki. Kana good nga term nga pagkalalaki. Kanang ang unudno niya nga pagkalalaki. Atong nasayran ug unsa ang klases kinabuhi ni David. Dili siya ideal nga bana kay dili man usaray iyang asawa. Ubay-ubay man sa Biblia. Muna nga, si David, doon na po siya daghang anak sa pipila kabuok niyang mga asawa. Apan, ni anang klase sa kinabuhi ni David, makita ninyo nga, wala baya mahimong resulta. Kaya ang ubang mga tao, good karuno, moingon ko pagsulti nga, ang ubang mga tao nga gusto nga daghag asawa, mudangup man sila sa Biblia. Kaya moingon sila sa Biblia bitaw, si Solomon, daghag asawa, ang iyapong amahan si David, daghang pong asawa, daghang pong anak sa ubang babae. Apan, wa man na magpasabot higala nga ang ilang sanglitanan nga gibilin atong sundugon. Duhara man ka klase gud ang naas Biblia. Ang mga kinabuhi nga naatay leksyon nga makutlo aron ang ilang kaluyahon dili natuusbon sa atong kaugalingon, ug ang mga maayo pong sanglitanan kansang example angay natong sundugon. David was not a good husband and a good father. Well, in many sense of the word. Naghan siyag asawa, naghan po siyag anak. Apano siya na imong resulta sa iyang kinabuhi? Iyang mga anak na gubot, gilugos ni Amnon, ang iyang half-sister nga si Tamar, gibuno ni Absalom, ang iyang half-brother nga si Amnon tungod kay iyang full-sister nga si Tamar, iyang girape, o mismo ang iyang anak si Absalom, nagkudita against kaniya. Now, while I am describing this to you, what I'm trying to tell you is, David was a sinner. David was an example of every one of us. Makasasala ta, daghan kaayo ug butang sa atong kinabuhi nga makaingon ta, ganahan pa ba kang Ginoo nako? Di na tingali siya ganahan ako, kay makasasala man ko. But I want to tell you, the good news of the Bible is, if we come to God with repentant heart and confession, He is willing to forgive us. And God the Father is a God of forgiveness. Muna nga, sa klase sa sanglitanan nga itong gitanaw sa kang David, bisan grabe na ang iyang sala. Sayo nang ka, iyang gibuno, dili man yun literal nga siya midunggap, katong bana sa usas na himo niyang asawa nga si Bathsheba, dili man yun siya nibuno. Apan, samara nga siya nagbuno, siya nagpatay kang Captain Uriah. Nga naman, naibog siya sa asawa ni Uriah, unya sa nahibaw siya nga ang bana di ay kapitan sa sundalo to sa war front, iyang gihimong, you know, nakighilawa siya sa kang Bathsheba, ug nabuntis si Bathsheba. Pagkabuntis ni Bathsheba, nabalaka siya, iyang gipabutang sa halayo si Uriah aron to agyon sa front line. Nga mo nang kanang word nga front line, ang simbolo na sa mga sundalo nga maugi daling maigo sa udyong or sa bala o sa hinagiban sa kaaway. Dito niya gibutang si Uriah, order sa commander-in-chief nga mao si David ang hari. Namatay si Uriah, gikuha niya nga asawa si Bathsheba. That's a very, very serious sin. And you know the rest of the story. Si Propeta Nathan, mo'y nagsudya kaniya. Pagkahibaw niya, wala siya makigbato kang Nathan, dili sama sa gihimo ni King Ahab kang Elijah nga gipagukod niya.
Wala. Si David ning repent o gidawat sa Dios si David ingon nga pinasaylo. God is a God of forgiveness. According to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, ning plead si David. And so he was comforted by the assurance that God is wonderfully merciful and forgiving. Monay, another character of God the Father. Another character of God the Father in the Old Testament is a God of goodness. God is the one who executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord raises those who are bowed down. As according to Psalm 146, verses 7 to 9. What a great picture of God is given in the book of Psalms. He is a God of goodness. Munang, kung imo nang memoryahon ang Salmo Kapitulo 23, pagkanindot anak nga Salmo, ang ngay ginanimo nga i-memorize kay, mura mong nagsaad nga, kung imo siyang unahon, murag sumpay bitaw sa Mateo 6:33, kung unahon nimo ang Ginoo, iya pong siguruhon ang imong welfare and good life. The Lord is my shepherd, I shall not want. He is a God of goodness. Then, another character of God in the Old Testament is a God of faithfulness. In spite of God's greatness, Israel wandered away from Him at the time. Though God permitted Israel to experience the calamities caused by her unfaithfulness, attempting to correct Israel's ways, He still embraced her with His mercy. Diya sa Bible, doon ay usa ka sanglitanan sa Old Testament, ang kaagi ni Prophet Hosea. Si Prophet Hosea, gisugo sa Dios, pangasawa ng bayhana, kinsa iyang gipangasawa, babae nga dili makapuyo ug usa ra ka laki. Gitandi sa Dios ang asawa ni Hosea sa Israel. Ang iyang buot pasaut, makihilawason mo. Of course, we are talking about spiritual adultery here. Ang spiritual adultery, kanang idolatry. Dili siya faithful sa iyahang relasyon sa Dios. Nialagan siya ang ubang Dios. Muna gingala nato ang spiritual adultery, ang idolatry, ang pag-alagad og laing Dios, gihimo na sa Israel. Apan, nagpadala ang Dios og mensahe sa Israel. Giingna niya si Hosea, pangasawa ng bayhana. Pag pangasawa niya, naunsa gibiyaan man siya, unya nangitag laing laki. And Israel did that repeatedly. But despite that, gipakita niya nga si Hosea mikuha gihapon sa maong asawa ug iya gihapon giredeem ang iyang asawa. That is the picture of God in the Old Testament. He's a God of faithfulness. Bisag muluib ta niya, bisag i-betray nato siya, wala mausab ang iyang gugma nato, wala mausab ang iyang intention nato. Dili bitaw siya pareha nato nga tawo. Nga kung naanay tao nga makasala batok nato, muingon na tapagsuti, mirisi. Pasag din na, muna yung gibuhat, ala. Maanihan na siya sa iyahang gipugas. God is not like that. When we commit sin against Him, He remains faithful to us. His arms remains to be open. Anytime nga mubalik ta niya, muapas pamanggani siya, aron iyatang mabawi, gikan sa pagkalunod ngadto sa katalagman. Lahi manggod ang tinanawan sa Ginoo sa mga taong nakasala. Ang tinanawan sa Ginoo sa mga tao nga nakasala, ang mga taong nakasala mo'y nahimulag niya, mo'y nanginahanglang luwasunon. Dili siya maghuwat nga kadto siya muuli nga ri. Siya gyud mo apas nga to, usa na ka picture. On the other hand, another character of God the Father revealed in the Old Testament is He's a God of salvation and He's a God of vengeance. Through the Day of the Lord theme, the prophets reveal God's actions on behalf of His people at the end of time. It's a day of salvation for His people, but also a day of vengeance for their enemies who will be destroyed. Muna ang atong gipaabot sa last days. Ang katapusan good nga mga adlaw, inigbalik sa Ginoo. He will come as the judge. Now, He is doing His part as our Savior. But at the end of time, He will not do His part as our Savior. Dili na takadangup niya ni anang panahon na husgahan na niya ang atong nahimo sa buhi patadiris yuta. So, at the end of time, God is going to do two things to two people. Number one, i-award niya ang nialagad o miila kaniya. They will receive
the price of salvation, eternity, eternal life with Him in heaven. But on the other hand, iyang ihatag ang silot sa eternal death. Muna nga, ang judgment, kanang theme sa judgment, it is both good and bad news. Good news for those who are redeemed because they will receive the reward, but bad news for them who are condemned because they will receive the punishment. Munay character nga giplastar gyud sa Biblia, dili pud palabyon sa Ginoo nga ang gihimo sa tao nga mitalikod kaniya, misalikway kaniya, or nakigbatok kaniya. Duna gyud siya judgment para ana. So God saves, but God also punishes. Now, another beautiful picture in the Old Testament about God, the Father, is being a Father Himself. Kanang pagkaamahan, pagkanindot kaya na. Addressing Israel, Moses referred to God as their Father.

gave His only begotten Son so that the world who believe Him, munang John 3:16, will not perish but have everlasting life. And then the final gift the Father has given through His Son is the gift of the death of His Son. Makatugot ba ang amahan nga mamatay ang iyang anak? Makuha nato ang pattern anak dito sa Old Testament sa dayang gisugo sa Dios si Abraham. Ihalad ang imong anak. Ug huna-hunaon gud nato makalibog. Si Isaac hinatag sa Dios kang Abraham, anak sa iyang pagkatigulang. Apan karon nga nadako na nahigugma na siya, naulitaw na ang batan-on, giingnan siya dad-ah sa bukid sa Moria. Ihalad. Di kasabot si Abraham. Gihatagan kog anak. Karon nga naanay gihatag sa ako ang nga anak, iyan ang ipahalad sa ako. Unsa man ang ginawa? But Abraham did not question God. He simply knows God will provide. And we understand that as the meaning, representing when God the Father gave His Son, Jesus Christ, to be the sacrifice for our sins. Maunay gipakita niya sa kaagi ni Abraham ug ni Isaac. Jesus is the Son of God whom He gave as a gift to humanity. The death of Christ is the secret of salvation, the key to salvation of the whole human race. What greater testimony about the Father could be given? Tingali, katong pag-ingon gyud ni Ginoong Hesus sa pag-cry niya, pag-singit niya diri siya sa cross, amahan ko, nganong gibiyaan mo ako? Probably ang feeling sa God the Father mura gitusnok ang iyang kasing-kasing og dagom. Panasayod kita mga igsuon nga ang amahan nakigunong sa pag-antos sa iyang anak. The Father suffered the pain with His Son. And the Father, in fact, was with the Son all throughout. Hangtod sa iyang kamatayon, nakiguban ang amahan sa iyang pag-antos. Apan ang amahan, mihatag sa iyang anak. Bisan paluyos pag-antos. In the New Testament, Jesus reveals the Father as a God of love. Jesus' favorite theme was the tenderness and abundant love of God. For God so loved the world. Niya kanapang uban ng mga verses in the New Testament, ang pagpakita sa gugma sa amahan, gibalik-balik na sa ngabil sa atong manunubos in reference sa atong amahan nga iyang amahan. Christ knew that revealing the precious love of His Father was the key to bringing people to repentance. Kaya ang tao kung dili siya makasabot nga mahigugmaon, mapinasayloon ang amahan, posible nga ang tao madispirit na ang makasasala. Muabot ang kahimtang sa tao nga makaingon siya pagsulti nga, wala naging tingalipay amahan nga mahigugma sa ako. Kay grabe naman ay akong gibuhat. In fact, ato nang masabtan, makita nato na sa parable nga iyang gipresent ni Jesus diha sa Luke chapter 15. Sa Luke chapter 15, dunay tulo ka mga nangawala sa sambingay nga gisugilo ni Jesus sa mga tinunan. Ang tulo ka mga nangawala, unas tanan, nawala ang nibiya ang anak sa iyang amahan. Supak sa kabubuton sa amahan nga iyang palakun ang iyahang anak, tugutan niyang mulakaw, apan dili lagi siya mupugos sama sa ato naning gisgutan. Ang Ginoo may gahom, pero di siya mupugos sa tao. Pwede niya pugson kun iyang kayahon, apan dili na mo iyahang persona, dili na mo iyang attribute. May gahom siya, pero di siya mupugos. Pagbiya sa anak, pwede niya pugnan. May authority siya as a father, but wa niya pugni. Ipasagda niya ang anak. Apan, all the while, samtang ang anak na hilayo, gipabati niya ang anak, welcome ka, anytime mo balik ka. And when the son finally came back, gisagup sa amahan, uban sa mainiton kaayo nga paggakos. Ang kainiton sa iyang gugmawa mausab. Ang second part sa parable nga gisaysay ni Ginoong Hesus kalabot sa pagportray niya sa kinaiyas amahan, ang parable of the lost sheep, ang nawala nga karnero. Mibiya nga anak, ang anak ng mausikon, nawala nga karnero, o ang ikatulo nga nawala, ang nawala nga kuwen, the lost kuwen, ang nawala nga sinsilyo. Nga nung gipresent man na sa Ginoo. Kaya ang portray sa Ginoo ang kinaiyas amahan. Ang anak nga mausikon, nagsimbolo sa katawahan sa Diyos nga mibiya, yun deliberately ning rebuild ni batok sa amahan, apan gisagup o balik sa amahan, nga wagid mausab ang iyang gugma ni samot Panginoon. Ang sambingay sa karnero nga nawala, simbolo sa katawahan nga samtang sila naglawig sa kinabuhi, mibiya sa panun,
pagbiya sa panon ni adto sa kalibutan, apan sa dito na sa kalibutan, nakaamgo nga, di man ni magsilbi og ni ako diri, nangita siya paaging makabalik, apan di siya kabalik og sa iya lang kaugalingon. Kinahanglan siyang pangitaon sa magbalantay. And God exactly did that to him. Nakitaan siya, asa siya, nakiti, dito siya gipunit. Kung nahug siya sa gahong, gihabwa siya. Kay maunay portrayal sa amahan, God will pick you up wherever you are in your desperate condition in life. That's why Christ is still our victory in distress. O ang ikatulo nga nawala, ang nawalang sinsilyo. Mauna ang simbolo sa mga tao nga naara sa sulod, apan wa kahibalo nga nawala na sila. Wa pod mausab ang gugma sa amahan kanila. All these three parables is a representation of how loving, how forgiving, how unchangeable is God's love to us, as portrayed by the Lord Jesus Christ as a character of His Father. Mga kaigalaan o kaigsuunan, mauna ang portrayal sa kasulatan, kalabot sa kinaiya sa atong Dios Amahan, our God the Father. He never changed. Muna'y usa sa butang nga, maayog yung kaing balita para ni bisan kinsa kaninyo. Walay kondisyon sa imong kinabuhi nga makaingon ka, di nagyud ko mapasaylo sa Ginoo. Because you have no condition that God will ever say to you, I have enough of you. Anytime you come back to Him, God will welcome you. Ug sama sa amahan nga gibalikan sa anak, wala gyud kay mabati nga panudya, wala gyud kay mabati nga pagbasol, wala gyud kay mabati nga panulisok. Kung ikaw nga anak sa Dios, mubalik kaniya, siya ingon nga imong amahan, mudawat kanimo unsa may imong kahimtang. Ayaw na pag-ilis, ayaw nagkaligo. Huwata siya nga mo'y muilis nimo, huwata siya nga mo'y muligo nimo, kay mauna ang iyang delight. You do not need to change yourself. You just come to Him as you are. And when you do, He will change you to be His son, a son of God. That is you. That is me. And we thank God so much for this revelation of our God the Father, revealed to us by His Son Jesus Christ in the New Testament, and revealed to us in the Holy Scriptures in the Old Testament, and even being revealed to us through the ministry of the third person of the Godhead, the Holy Spirit. Tomorrow, watch out for our episode number 4 in our Jesus is Still the Answer. We will talk about the second person of the triune God, God the Son. Watch out for that tomorrow. And for today, let us conclude our study by hearing again our beautiful theme song, Jesus Still the Answer. Gentlemen, please give our people the beautiful song.

0: I believe that we are on the very borders of the eternal world. Our life work now should be to prepare for eternity. We know not how soon our life work here may close, and how essential that our low, sinful nature should be overcome and we conform to the image of Christ. We have not one moment's time to squander. Our lifetime is granted us to seek. Eternal life, God has granted us a probation, and if we live over 70 years, how short it is this period to work out our salvation. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc.
1: Good afternoon.
0: And good afternoon po sa atin pong mga manonood sa hapon pong ito. Tayo pong magsimula sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming papuri at pasasalamat sa isang hapon na naman po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Ama, sa biyaya ng pag-ibig, pag-asa at higit po sa lahat sa biyaya ng kalusugan. Dalangin po namin, Ama, na ang lahat po ng mga magsisipakinig, Panginoon, sa araw pong ito ay marami po kaming maibahagi sa kanila. At nawa din po, Ama, kami po ay maraming matutunan sa amin pong mababasa sa araw pong ito. Maraming salamat po, Ama, sa lahat po ng ito. Kalaki po ng aming pong paghingi ng kapatawaran at paghingi po ng pasensya, Panginoon, sa amin pong mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen.
0: Sa atin pong mga manonood ngayon, ipagpapatuloy po natin ang atin pong topic na sinimulan about the essence of amino acids. So ngayon, mga kaibigan, bago natin ipagpatuloy yan, nais ko lamang din, no, basahin ulit, Doc, no, pag nilay-nilayan natin itong binasa natin sa pasimula regarding
1: yung
0: dito sa cooling borders.
1: Times, actually, yes. Na kasalukuyan niya yung napaka-bilis na nangyayari ngayon sa kasaysayan sa libutan. And it is really something to think about, that we must realize that we are getting close to the final edge. And that particular quotations from the Spirit of Prophecy, when we talk about that we are approaching the, kung tawagin namin yan sa Amerika, border eh. Mm-hmm. Pag pupunta kami ng Mexico, pag nandun kami sa
0: San Diego,
1: kabila nun Mexico.
0: Yes.
1: So pag sinabing nandun na tayo sa malapit na at nasa border na, ito yung time ng pagninilay ni, papahalaga sa time na pinagkakaloopan ng Panginoon sa atin, na kailangan makakonform doon tayo doon sa tinatawag na how essential that the low sinful nature should be overcome. Mm-hmm. Kasi ito yung experience ng God's people eh, before the final visitations of Jesus eh, that everybody must overcome. Mm-hmm. Ano yung i-overcome? Kasi alam natin sa Great Controversy, pinag-aralan ko yung Great Controversy eh, sa kabuuan eh. Ang pinaka-hinihingi doon, obedience with all the requirements of God eh. Na talaga itong labanan between Christ and Satan is soon to close. Ang sabi doon, the Great Controversy between Christ and Satan, ito is a 518 ng Great Controversy, has been carried forward, which is soon to close. Mm-hmm. Ang pinopoint natin dito, yung tatapusin na ng Panginoon yung labanan na ito eh. Eh, napakaganda naman, napakarami kang mababasa na talagang sa loob ng panahon na binigay sa Kanya, tatapusin din ng Panginoon ang kasalanan ng tao. At sa Kanyang kaluwalhatian, walang pwede makaharap. Kaya kung meron kang kasalanan na hindi mo pa na-overcome, masusunog ka kung yan ay hindi mo yun mahingi ng kapatawaran.
0: Yes. Alam mo, Doc, ang ganda nung pangbungad natin sa atin pong mga manonood, kasi talagang nandito na tayo sa last days and we need to overcome everything with God, with God's help. Diba,
1: Doc? Meron na namang panibagong respiratory illness galing China. Mm. At naghihigpit na naman ngayon sa Amerika. At napakarami ngayon ang mga naghihirap. Hindi lang sa karamdaman, kundi sa
0: financial.
1: Kaya nagbibigay sa atin ang mundo, walang kasiguruhan kung walang Panginoon sa ating buhay. Kaya ito yung panahon na talagang hindi lang exciting, kundi talagang ito yung time talaga na kumbaga sa labanan, talagang nasa finish line. Mm-hmm. Wala naman nagre-relax pag nasa finish line ka na.
0: Yes. Lahat naghahanda.
1: Siyempre, ayaw ng kaaway na maagaw tayo ng God. Kasi pinaglalaban tayo ng God. Tayo yung involved dun sa great controversy. Mm-hmm. Tayo yung pinaglalabanan eh. Kung saan side ka papanig.
0: Yes.
1: Kung side ng Panginoon, na alam mong panalo. Mm-hmm. At sa side ng kaaway, na alam mong talo yan. Mm-hmm. Eh tayo ba naman, alam naman natin ang mangyayari. Saan ka pa ba papanig?
0: Yes. At saka alam mo, Dok, no, sa atin pong mga manonood, isa din po sa talagang koneksyon nitong last days, itong pabalita regarding po sa 8 laws of health. Because this is the right hand of the gospel, diba, Dok?
1: Ito yung message ng third angel message, yung loud cry. Mm-hmm. Healing
0: yes.
1: will take place. Mm-hmm. Many will be blessed by giving them natural healing. Anyway, ang sabi dito sa Christ Object Lessons 283, there are only two classes in the world today. Mm-hmm. And only two classes will be recognized in the judgment. Those who violate God's law and those who obey it. Dalawa lang. Isang masunurin at isang pasaway. Mm-hmm. Ganon din naman sa ating pamumuhay sa araw-araw, pati ang ating pangkalusugan, ay kailangan nating mabantayan. At ang sabi pa dito sa page 42, the Lord requires a living sacrifice of mind, soul, body, and strength. All that we have and are is to be given to Him that we may answer the purpose of our creation. Nire-require talaga tayo na yung buhay na handog. Ang hinihingi niya yung ating buong pagkatao, buong pag-iisip, at buong kalakasan ng ating katawan. Dahil alam naman natin na tasagot tayo kung ano yung ginawa mo sa iyong katawan.
0: Yes, ayan. Thank you so much.
1: And we are accountable in anything we do. Mm-hmm. Kaya doon sa 2 Corinthians 5:10, binanggit doon na nasa panahon tayo na kung ano yung ginagawa mo sa oras ng paghatol, i-account mo kung ano yung ginawa mo sa kalusugan mo. Mm-hmm. At sa bahagi ng kalayaan ng Panginoon na mamili ka kung sinong pipiliin mo. Kaya tuloy-tuloy tayo nag-aaral. Dahil paano maalagaan ang mind mo kung ang kinakain mo yung nakapagpapalabo ng isip mo?
0: Yes.
1: At paano mo maalagaan ang katawan mo kung ang kinakain mo rin eh, hindi match dun sa ibinigay ng Panginoon sa tao? Yeah. Kaya yung ating buong lakas, ang ating pagkatawan, at ang ating buong kasama. Kaya sabi sa Matthew 22:37, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Mm-hmm. Yan daw yung unang utos ng Panginoon. And then, love your neighbor.
0: As yourself.
1: Alam mo, nung binasa ko yung love your neighbor, yung sa Mateo 5.43, ang ganda ng pagkabanggit dun eh. Siguro, anuhin natin, kasi talagang, yun yung Matthew 5.43 and Matthew 5.44. Siguro basahin natin kasi para kahit pa paano, maibigyan natin ang daan kung bakit kailangan nating balik-balikan at ating unawain bakit meron pang kaalamang pangkalusugan.
0: Yes.
1: Sa page 43, ang sabi dito, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Hindi biro ito. Paano mo mamahalin yung kaaway mo? Na ito yung perfections na binabanggit doon sa 548. Mm-hmm. Doon sa Mateo 10:36, meron ako dito ang binasa na nagbibigay ng ano sa atin, Matthew 10:38.
0: Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no? Napakaganda ng isang halimbawa ni Jesus na minamahal niya kung sino ang kumukutsa sa kanya nung panahon niya. At ito yung mga binabahagi natin na katulad ng binabanggit ni Doc. Sige, Doc.
1: He who loves my father and mother more than me is not worthy of me.
0: Mm-hmm.
1: And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me.
0: Mm-hmm.
1: And he who does not take his cross and follow me after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it. And he who loses his life for my sake will find it. Ang ibig ko lang point dito, yung pag-ibig mo sa kapwa mo, At mamahalin yung taong hindi kaibig-ibig at yung mismong kaaway mo, hindi ordinaryo to.
0: Totoo.
1: Ang tanong, sino yung mga... Alam ba yung family mo sa huling araw? Yung pa yung kaaway mo.
0: Totoo do.
1: Pero ang tanong, mahalin mo.
0: Yes.
1: Kunyari, hindi kayo makasundo ng pamilya mo, ng biyanan mo, ng manugang mo, o ng kapatid mo. Eh, yun yung binabanggit na kapitbahay mo eh. Nakasama mo araw-araw eh. Kaya yung good news na ibig kong bigyan ng daan ngayong hapon, na pag pala yung pamamaraan naman, di pa pang rich in goodness and mercy and truth, yung mercy and love, gracious, yung ano ng ating Panginoon. Ang sikreto pala ng tao doon sa pampahaba ng buhay at pampabata, eh yung magkaroon ka ng tinatawag na pag-ibig na wala kang hinihinging kapalit. Na kung may nagkamali sa'yo at meron mang nangaaway sa'yo, kailangan maging katulad ka ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag ang puso mo ay lagi ng cool at lagi kang walang dinaramdam o yung bitterness sa puso mo o negative attitude sa putak mo, ang tendency, sa Biblia nga binanggit, a merry heart doeth good like a medicine.
0: Amen.
1: Ngayon, ang tanong ito. Ngayon, sa pag-aaral, nakakabata rin pala ito.
0: Yes. Alam mo, Dok, no, nabanggit mo yan, no, na itong dito sa Proverbs 7.
1: Di ba nung nakaraan yung intermittent?
0: Mm.
1: Na 2,000 times na magpuproduce ang human growth hormone.
0: Yes.
1: Para ma-reverse ang aging.
0: Mm-hmm.
1: Eh, mas matindi ito.
0: Totoo, Dok.
1: Ito yung pinakamatinding pang-reverse ng edad.
0: Yes.
1: At hindi magandang pampagaling.
0: Totoo, Dok.
1: Go ahead, paliwanag mo. Ang ganda nito.
0: Yes. Alam niyo po, no, itong binabasa ni Dok, yung sinabi niya nasa Proverbs 17 verse 22 na a merry heart doeth good like a medicine. And also, Dok, ito pa, gusto ko lang din i-add yung nasa Proverbs din, 12:25, na ang nakalagay dyan, anxiety in a man's heart weighs him down, but a good word makes him glad. O, di ba, Dok? Kasi according to study sa atin pong mga manonood, according to Harvard Health Publishing, a positive mindset can help your heart, our heart. How does thinking positively affect our heart? Many studies show that people prone to negative emotions have a higher risk of heart disease, and negative emotions are associated with the release of stress hormones and the physical stress response, resulting in a higher heart rate and blood pressure. So, ibig sabihin pala, Dok, pwede kang magkaroon ng sakit sa puso.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Not only that, nagsisuhin kang liver mo.
0: Yes.
1: Ang brain mo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi alam na iba na lumalapot pa yung dugo ng tao.
0: Totoo.
1: At tataas ang blood pressure mo.
0: Mm-hmm.
1: E samantalang, kung wala kang dinaramdam, huwag mong mahalin yung mga taong yung nagmamahalan sa'yo.
0: Yes.
1: Mahalin mo rin yung mga taong kumakalaban sa'yo.
0: Totoo yan.
1: At pag nagawa mo ito, nasunod mo yung requirement niya. Love your God with all your heart. And your neighbor.
0: Alam mo, sa totoo lang,
1: and
0: Dok,
1: who's your
0: no?
1: neighbor? Unang neighbor mo, pamilya mo.
0: Yes, totoo yun. Alam niyo po sa ating mga, ating pong
1: itong
0: mga
1: neighbor manalo. Natin, yung kapatiran natin sa church, huwag naman natin hatulan ka agad.
0: Yes.
1: Hindi naman yung a-applyan mo agad ng divorce.
0: Totoo. Totoo din.
1: Hindi, marami naman ganyan eh. Kung ba merong katiwalian sa loob na iglesia? Kung ba maraming mga, siyempre, hindi naman natin hawak ang isip nila. May kanakanyang journey yan.
0: Yes.
1: At, for example, leadership. Meron din problema. Sino tayo para humusga?
0: Mm-hmm.
1: At ang ating point dito, sa halip na hatulan mo, idalangin mo, mahalin mo pa.
0: Totoo.
1: Pero tatayo ka sa prinsipyo.
0: Yes naman.
1: Huwag naman yung komo ba naman, silent ka. Paliwanag mo yung reason kung
0: Totoo.
1: Bakit kailangan itayo natin ng pamantayan.
0: Yes, kasi
1: ng pangkalusugan.
0: Yun naman talaga.
1: At kung sakali man na merong mga hindi pa naiintindihan kung bakit pinopromote natin ang pagbe-vegetarian, laging bukas ang ating pintuan.
0: Amen. Thank you so much, Doc. Ano, sa atin pong mga manonood, no, ang ganda na ng pinag-uusapan natin regarding
1: Pero,
0: sa last days.
1: Pero ito bago tayo, Manu.
0: Sige, Doc.
1: Kasi pinag-usapan natin yung how to reverse the aging process.
0: Yes.
1: Na natutunan natin na exercise at itong tinatawag na intermittent diet at pagbe-vegetarian, pagkain ng natural, nadagdagan pa nitong a merry heart doeth good like a medicine. Ano pang hihintayin mo? Ano pang hahanapin mo? Lahat ng pampabata naririto.
0: Totoo.
1: Pero meron pang isa dadagdag ko.
0: Gusto ko yung malaman, Doc. Ano yun?
1: Ito yung matindi.
0: Ano yan?
1: Matulog ng maaga.
0: Totoo yan, Dok. Naku, sa atin pong mga manonood, nakakabata talaga siya ng balat at nakakabata ng mukha.
1: Kaya kung ating tatanungin kung ano yung anti-aging, huwag na kayo maghanap ng mga nabibili dyan na kung ano-ano.
0: Pinapahid, yes.
1: Oo, okay yan naman yan, pero kailan natural?
0: Oo. Baka nagtataka yung mga manonood natin, bakit ako biglang napahinto? Kasi alam mo, Doc, sa sobrang busy ko din, ako po ay isa na sa mga tinatamaan sa tanong ni Doc. Kasi talagang lalo na ngayon, na December, di ba, Doc? Talagang mahirap ang ating pinag-uusapan.
1: Bakit? Alam mo, umibig at magmahal.
0: Oo.
1: Yan ang pinaka-exciting na bahagi ng buhay.
0: Totoo yan.
1: Alam mo, pag minahal mo yung hindi ka ibig-ibig, pakiramdam mo ba, pinipray mo pa eh.
0: Yes. Totoo yun, Doc. Alam mo, yung pag-ibig na nararamdaman.
1: Ito yung character ng bayan ng Diyos bago dumating siya sa ikalaw eh.
0: Yes.
1: Kaya nga sila Stephen, habang binabato, pinananalangin pa eh. Yun yung kailangang mamutawi sa puso, sa isip ng ating mga mananampalataya,
0: yes,
1: na magmahalan. Ito yung misyon natin, kung paano sundin yung kalooban niya. Ito yun lang, mahalin mo yung Panginoon ng buong puso mo, mahalin mo yung kapwa mo, pero madaling lumabas sa bibig ito. Pero pagdating sa pagiging totoo, hindi ganun kadali na labanan ito.
0: Totoo yan, Doc. And also, no, gusto ko lang magdagdag, kasi pag minsan, di ba, yung love na nararamdaman natin, sa towards or yung nararamdaman natin mismo doon sa mga hindi natin kasundo or yung mga nakakaaway natin or nagkakaroon ng alitan, I think ako personally, Doc, ang nararamdaman ay awa, kasi gusto mo siyang mahalin at gusto mong ibahagi sa kanya.
1: Yung negative, yung
0: yes,
1: sabihin yung puro pintas.
0: Totoo, Doc.
1: Kung meron mang kapintasan ng iglesia, wala tayong magagawa eh.
0: Totoo.
1: Tao din yan.
0: Totoo, Doc. Kaya nga, di ba, may word talaga, merong sinasabi sa
1: it
0: Bible na magtatikan.
1: It looks to fall, but it will not fall. At sinabi pa nga doon na infeeble and defective, but still the apple of the eye.
0: Yes.
1: Ang iglesia niyan na ating kinabibilangan ay ibig ng Panginoon na mawala tayo sa

0: kondisyon ng kung tawagin ay malahininga.
1: Ayun. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa ating mga
0: manonood. Alam niyo, Lodi, siya message.
1: Oh, sige, Doc.
0: Message ng repentance ito. Magsisi kayo mga anak ko at kumakatok siya sa pintuan na buksan ng mga anak niya.
1: Yes.
0: Dahil nandiyan lang lagi siya.
1: Totoo. Hindi niya tayo, natin siya
0: hindi
1: sa puso
0: tayo
1: natin.
0: Iniwanan.
1: Totoo, Doc. Amen. Thank you so much, Doc. And sa ating pong mga manonood, simula pa lang po yan, patikim pa lang po yan ng pagmamahal ng kaalamang pangkalusugan sa bawat isa po sa atin.
0: Pinag-uusapan natin ang kalusugan.
1: Yes.
0: Lulusog ka ba kung laking ang lagi kang galit?
1: Ay, hindi, Doc. Naku, tatanda ka lalo.
0: Alam ba na mayroon pang study na kailangan pala nating tumawa ng 40 times a day?
1: Mm. Totoo yun, Doc. Alam mo, sa ating pong mga manonood, ano, ang dami natin pinag-uusapan regarding sa love, and yung love na yun ay namumutawi din dito sa kaalamang pangkalusugan dahil nais naming ibahagi sa inyo itong 8 laws of health. Alam mo, Doc, ang dami nagme-message sa atin na
0: at
1: gusto nila.
0: At may pagkain, nagpapasaya.
1: Ayun, ako naman. Doc, ano ba yung pagkain?
0: At may pagkain, nagpapapangit.
1: Uy, totoo yan, Doc.
0: At may pagkain, nakakainis.
1: Naku, parang gusto ko malaman.
0: Nakakainit ng ulo.
1: Aba?
0: Kaya kung hindi natin alam kung ano yung ating kakainin, eh alam naman natin, gulay ang nagpapasaya.
1: Yes.
0: Katulad nga lang tinatawag na brain tonic sa saging eh.
1: Mm-hmm.
0: Magandang pampatanggal ng init ng ulo yan.
1: Totoo, lalo na sa mga misis.
0: Yeah.
1: Ayan, thank you so much, Doc. Ito naman po mga kaibigan, batiin na po natin ang atin pong mga kaibigan na nagkomento at nagmessage po sa atin dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Katulad ni Annabelle Abana, 1408, sabi niya, "Hi po, Doc Tam and Ma'am Gladden. Sana po isa ako sa mabigyan ng books. Lagi po akong sumusubaybay sa program nyo at marami po akong natututunan. At the same time, nag-i-enjoy po ako sa inyong dalawa ni Doc. Maraming maraming salamat po." Ito naman, Doc, sabi niya, "Taga Iloilo po ako, 50 years old at marami po akong nararamdaman. Kaya gusto ko pong matuto kung paano maging magkaroon ng healthy lifestyle sa pamamagitan ng program nyo. Kaya maraming salamat." Maraming salamat din po. And God bless po. Nawa po ay magkaroon lang po yung simpleng diet, di ba, Doc?
0: Yeah.
1: Yung mga steamed natin, yung mga laga, at saka iwasan natin yung mga prito, yung matatamis, maaalat na mga pagkain. Ito pa, sabi naman ni Jonel Moralde, "Salamat sa Kaalamang Pangkalusugan at sana mabigyan din po ako ng counsels on diet and foods." Ito naman, from Lilibet Maano, "Ma'am Gladens and Doc Tam, pwede po ba akong makahingi ng book na yan about sa health?" Ito pa, sabi niya, Evelyn Pamisaran, "Good day po, Doc. Pwede po ba akong makahingi ng counsels on diet and foods?" Alam mo, Doc, I hope and pray na itong mga nanghihingi sa atin or kailangan nila ng libro, ng Counsels on Diet and Foods, itong Steps to Christ, ay makatulong po talaga sa inyo. At hindi lang po itong program ng Kaalamang Pangkalusugan, kundi ibahagi nyo po. Pag nabasa nyo ang Counsels on Diet and Foods, page per page, from back to back, diba, Doc? Talagang
0: kasi hindi pwedeng kalahati
1: natin,
0: eh. Kasi
1: yes, paano buo nung, dapat.
0: Kasi nung una, inalaw niya yung gatas eh, ang milk, ang itlog.
1: Yes.
0: And later, at the end, dumating yung time na
1: talagang wala na.
0: Wala na.
1: Mm-hmm. Ayan, thank you so much.
0: Kumisa, ginagamit ng iba yung, di ba, time and place must be considered.
1: Yes.
0: Kumisa, ginagamit ng iba yung mga nauna na kasaysayan ng proseso, ng transition period ni Ellen G. White.
1: Mm-hmm.
0: Pero dumating din yung time na naging vegan siya.
1: Yun.
0: Lalo na ngayon. Ilang daan taon na yung nakakaraan.
1: Yes, at saka grabe na ang nangyayari sa mundo natin, Doc, di ba, sa mga pagkain. Kaya ito pa po, mga kaibigan. May request si Donalyn Sanchez, Doc. Sabi niya, "Doc, pakidiscuss naman po ang required vaccines for infants and toddlers." Ayan, please. Siguro nanay itong si Donalyn. Bibigyan po natin ng panahon yan, mga kaibigan.
0: Pero magandang vaccine sa anak, alam mo?
1: Ano, Doc?
0: Gatas ng nanay niya.
1: Ay, totoo yan.
0: At
1: yung breastfeeding.
0: At kumain ng sustansya yung nanay niya.
1: Yes, kasi
0: kumain
1: yun pala.
0: Ng mga maraming masustansyang pagkain, gulay at prutas.
1: Lalo na yung malunggay, Doc, di ba? May vitamin C, may iron, punong-puno po ng sustansya yan, lalo na pag ginawa po nating soup na wala pong mantika, mga kaibigan. Ito, lalo na sa ating pong mga mommies. Kaya si Miss Donalyn Sanchez, nawa po ay narinig niyo po itong kasagutan natin regarding po dito po sa inyo pong request. Ito pa, sabi naman ni Ruby Tabi, "Doc, pwede po bang mag-request ng counsels on diet and foods?" Ito din, sabi ni Jed Tumamak, "Doc, sana makapunta ako sa office mo." Nako, literature evangelist po ako at kakaumpisa ko pa lamang na mag-complete vegan. "I'm impressed about your dedication, about health ministry based on the Bible and the spirit of prophecy, on health and healing and by God." At tapos shinare niya yung about sa Ezekiel 47 verse 12 and by Ellen White on counsels on diet and foods. Tapos, and to all your viewers. So God bless po sa inyo pong ministry. Ayan, maraming salamat po, Brother Jed Tumamak. Ito naman, Sabi naman ni Herminia Rabino, good afternoon po Doc and Ma'am Glad. Sana mabigyan din po ako ng counsels on diet and foods. Maraming maraming salamat po and God bless. Ito rin, yun, may nagre-request dito Doc, si Jocelyn Acosta, sabi niya, happy Sabbath po Doc, nais ko po sanang magkaroon ng book, kaya lang po nasa Dubai po ako. Pero po may pamangkin ako sa Cavite, baka po ano, pwedeng ipakuha ko na lang sa kanya or pwedeng ipadala po sa Cavite. And lastly sa ating...
0: Anyway, para siguro mas mabilis,
1: yes, Doc?
0: Ilagay natin dun sa union office
1: yan,
0: yung mga aklat. Mm-hmm. At kung sila may mga utusan, pipikapin na lang.
1: Yun, mas mabilis yun. No? Sa North Philippine Union Conference po sa Pasay City po, yeah, ang atin pong ang atin pong himpilan. Okay, mm-hmm, ayan. Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat po sa lahat po ng nagkomento, mga nagsuggest at yung mga... kung may prayer request po kayo, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Doc, ang dami nating mga binati, ang dami nating napag-usapan, ngayon dumako tayo. Kasi meron tayong mga natirang mga essential amino acids na hindi natin na-discuss
0: actually,
1: the past few
0: episodes. In-scratch lang naman natin yung mga benefit ng amino acid.
1: Yes.
0: But in reality, talagang ito yung pundasyon ng dugo ng tao.
1: Mm-hmm.
0: Pag pinag-usapan natin ng pundasyon, o yung pinaka-tibay ng tahanan at tibay ng ating katawan, kailan siguruduhin natin, solid yung laman.
1: Yun. Totoo, Dok, no? Hindi hangin.
0: Dapat talagang kailangan makasiguro tayo na talagang we are going to do the best we can to see to it that we are going to put something class A, mm-hmm, that we are not gonna take for granted,
1: yes,
0: of this very special gift given from God.
1: Mm-hmm.
0: And that's what this information is all about.
1: Mm-hmm.
0: So since that we are talking about essentials, we believe that as God's people must have some quality knowledge in that particular subject.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, we are talking about wisdom. But that thing or wisdom will not become wisdom unless you practice it.
1: Totoo, Dok. It's experience.
0: Hindi pwedeng maging wisdom yan kung napakinggan mo lang pero hindi,
1: yes,
0: mo naman ginawa sa
1: iyong
0: buhay.
1: Totoo. Ayan. Thank you so much, Dok. Ito na, Dok. Simulan natin, Dok. Ang mga natitirang essential amino acids na kailangan ng ating katawan, itong tryptophan. Okay. Dok, ano ba itong tryptophan? Nakakabawa siya ng ating...
0: Actually, part ito ng, ano, ng neurotransmitter nga,
1: yes,
0: na kailangan natin na, di ba, pinag-usapan natin serotonin.
1: Mm-hmm.
0: Itong serotonin ay vital ito. Dahil yung ating mood at yung sleep regulator, at the same time, sa focus ba.
1: Mm-hmm.
0: Pagka medyo kulang ka rito, di ba kung minsan, marami yung nalulugi sa negosyo eh.
1: Totoo.
0: O kaya naman, naglalaro ng basketball, walang focus.
1: Mm-hmm. Hindi makashoot.
0: Kaya ang nangyayari, parang hindi niya makuha yung tama.
1: Mm-hmm.
0: Eh may bahagi pala ang tryptophan dito. Saka yung panlasa, yung vital appetite. Siyempre, kung pagka minsan binabaliwala natin itong mga ganitong uri ng mga material, but we don't even realize that this is something very important.
1: Yes.
0: Especially paying more, what you call it, attention with that particular subject. Kaya pag pinag-usapan natin ng amino acid, ay talagang buhay ito. Ito yung tinatawag na pundasyon.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung tinatawag na kabuuan na talaga nagre-represent. Na talagang dito natin makikita yung kung anong klaseng steward ka.
1: Yun. Grabe no, Dok. Alam mo, Dok, isang study sa atin pong mga manonood ang nakasulat po sa healthline.com and it talks about may help with mood. Ano daw po? Yung tryptophan natin. A review that included 11 high-quality studies found that taking 0.14 to 3 grams of tryptophan per day could help decrease anxiety and increase positive mood in generally healthy people. Ibig sabihin pala, kasi Dok, pag-usapan natin na for the past few episodes natin, pinag-uusapan natin ano ba yung mga sources nitong essential amino acids natin,
0: yeah,
1: which is yung mga green juices natin,
0: yeah,
1: yung mga seed-bearing, fruit-bearing natin.
0: Kaya nga yung binabanggit ko na we must be green-minded people.
1: Yes.
0: Kaya ayun, yung ano, yung serotonin na yan na kailangan lang tryptophan, actually, di ba, sleeping aid ito.
1: Mm-hmm.
0: Ang taong tama yung tulog, ano yung mood, ano yung nasa mood yan?
1: Ay, totoo, Dok.
0: Subukan mong makipag-usap sa taong puyat.
1: Naku, mainitin ang ulo niyan, Dok.
0: Problema yan.
1: Yes.
0: Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng, ano tawag dito, yung, ganun ba yun?
1: Mm-hmm.
0: Yung bang magkaroon ka ng kaisipan na, naku po, sayang.
1: Open-minded ka dapat.
0: O, yung naisipin mo na, o, katawan ko pa naman ito. Hindi,
1: yes,
0: yung bara-bara ka, kung mm-hmm, makabataan ka. Kasi alam mo, yung mga kabataan kasi, kung pagka minsan, na-adulterate nila yung tinatawag na bahagi na, for example, dopamine,
1: mm-hmm,
0: sa halip na mag-take ka ng mga, yung binanggit natin kanina, yung L-arginine.
1: Yes.
0: Ini-detect sila ng mga stimulating type of

0: Tryptopandok ay talaga nakakatulong po ito dun sa neurotransmitters natin, katulad ng yung tyrosine natin, di ba, Doc? Na nagpo-produce siya ng melanin. Ibig sabihin, yung sa ating color po ng ating pong skin and also yung sa hair natin. Yung dopamine na, na binabanggit kanina ni Doc, na kung saan nagtitreat siya ng mga low blood pressure, yung low heart rate at ng cardiac arrest. Ibig sabihin, nino-normalize niya, di ba, Doc? Yeah. So ito pa, yung epinephrine natin na nagtitreat din siya ng mga allergic reactions. Ibig sabihin, hindi na pala kailangan natin magpasaksak ng kung ano-anong mga medications, kundi dapat kumain lang tayo ng mga rich foods na merong phenylalanine, katulad ng yung mga green juices natin.
1: Kaya itong phenylalanine, ginagamit ko lagi ito na napakaganda sa brain, napakaganda sa utak.
0: Yes.
1: Kaya gusto mo maging maayos yung utak mo at maging mabait ka, maging maayos ang pag-iisip mo.
0: Totoo,
1: hindi pwedeng walang ganitong uri ng amino acid.
0: Yes. Ay, may nakalimutan pa pala ako, Doc. Yung norepinephrine natin na nagtitreat din siya at nagkocontrol ng ating pong BP at ng cardiac arrest. So talagang importante lahat itong mga ito na dapat natin pinag-uusapan at kailangang matanim sa isip natin na we need to be green-minded people. Diba, Doc?
1: Yeah, just imagine, si Haring
0: Nebuchadnezzar.
1: Nebuchadnezzar.
0: Yan.
1: Siya po, kinain yung damo dun sa kaparangan.
0: Totoo yan, Doc.
1: O, diba? Naging humble eh.
0: Totoo.
1: And then tumingin sa langit na para lang malaman niya na talagang wala tayong pagmamayabang.
0: Yes.
1: Kahit ano pa yung naabot mo, kahit ano pa yung position mo, kahit hari ka pa, dapat mong tanggapin ang katotohanan. Lahat ng bagay na tinatanggap mo, o ano man ang nasa sayo, kay mayaman ka man o mahirap, o mataas ang pinag-aralan, in the eyes of God,
0: pantay-pantay,
1: we are just
0: lang.
1: The same.
0: Yes, that's true. Ito pa, Doc, sa atin pong mga manonood, yung tinatawag nating methionine, which is, meron pala itong role sa metabolism. Kasi nung last episode natin, Doc, pinag-uusapan natin na dapat pala mailabas natin yung ating
1: binabanggit
0: pong
1: ko lagi
0: mga
1: dumetoxin. Sa mga lecture ko, for example, ngayong interactions ba ng mga nutrients and vitamins and so on and minerals. Pag kulang ka sa methionine, yung absorption ng zinc at ng selenium, especially mga selenium minerals. Ang selenium, to be honest with you, habang pinag-aralan, napakaganda yun sa immune system.
0: Yes.
1: Kaya pag may cancer ka, selenium ang number one namin binibigay. Dinadagdagan lang namin ang echinacea. We combine that together. Zinc plus selenium, vitamin C, it's good for any kinds of infection or kung may cancer ka. This is one of the best one.
0: Okay.
1: Ngayon, ang tanong dito, kung walang methionine, paano?
0: Yes.
1: Magkakaroon ng tinatawag na, hindi ba katulad ng tubig? Maraming umiinom ng tubig. Pero pag walang minerals yan, eh hindi magiging ganun ka-epektibo yung pagpasok niyan sa cellular level. At para makapasok yan, lagyan mo ng, kurutan mo ng konting Celtic salt.
0: Yun. Celtic or Himalayan salt.
1: Or Himalayan salt.
0: Yun. Okay. Thank you so much, Doc. Kasi alam mo, sa atin pong mga manonood, kung hindi po natin pag-aaralan kung saan ba yung sources nitong essential amino acids natin, tayo po yung kawawa. Kasi yun yung pagkain ng ating pong cells,
1: tapos
0: ng ating nerves.
1: Tapos sasabihin nung iba, eh, may edad na kasi ako siguro, kaya ganun mahina ang metabolism ko. Masyado na akong tabayan. Konting kain ko lang, tumataba na ako. Pero hindi nila alam, ang problema, yung methionine.
0: Yun, kulang sila doon.
1: Kulang.
0: Yes. Ito naman mga kaibigan, ang tinatawag natin na threonine. Ito yung last sa atin pong mga essential amino acids na kung saan ito po ay nagko-convert again. Itong ano, alam mo, Doc, napansin ko lang, no, itong lahat ng mga essential amino acids natin, talagang nakakatulong siya na may part doon sa ating pong neurotransmitter. So yung dopamine natin, yung serotonin natin, yung norepinephrine natin, yung epinephrine natin. Dahil ito yung meron siyang connection sa ating mood, sa ating appetite, sa ating sleep pattern. So ibig sabihin pala, Doc, lahat ng essential amino acids ay kailangan ng katawan natin dahil paano tayo magkakaroon ng magandang kulo?
1: Habang pinag-aaralan ko itong functions ng mga essential amino acid and the other essential amino acid, talagang napakalaking tulong talaga sa neurotransmitter.
0: Yes.
1: All of them are doing the same
0: function.
1: Akala ko nun, mahirap pag-aralan ito. Yung pala, once na nakuha mo na yung pinaka-essence nito, doon mo makikita talagang ito yung pinaka-vital at pinaka-importante. Ito yung hindi alam ng mga kabataan.
0: Yes.
1: Hindi alam ng mga kabataan. Kaya pinapainom ko sila ng mga juices ng green. Dahil nandun lahat yung mga pampabata.
0: Totoo.
1: Nandun yung pampaltalino.
0: Yes.
1: Nandun yung pang-boost ng immune system.
0: Totoo.
1: Pampasarap ng tulog. Hindi ka magiging magalitin.
0: Pampatibay ng buto.
1: At pampaganda ng muscle.
0: Yes.
1: At pampaganda ng lahat.
0: Totoo.
1: Pampalit-

0: No pa ng mata.
1: Yes.
0: At kung malimutin ka, magiging
1: sharp ka.
0: Sharp ka.
1: Totoo.
0: Kaya lang kuminsan, lalo na yung mga kabataan, pag pinapainom ko ako, minsan binabaliwala nila eh.
1: Totoo. Sasabihin na, naku, ang pait po. Diba, Dok? Ganun. Kasi pag mga leaves yan eh, pag mga dahon-dahon yan, ako sabihin ako, mapait yan, mapait, ganyan-ganyan. Yeah. Pero napakahalaga ng ating pong mga green leafy vegetables dahil yan po ang sources ng ating pong mga essential amino acids. Ito, Dok, another study po, helpful for wound healing and surgery. A study in 243 people with pelvis or long bone fractures found that those who took conditionally essential amino acids for 2 weeks after surgery had lower rates of death and medical complications than those who receive standard nutrition. Alam mo, Dok, gusto kong magbigay ng isang patotoo dito. Kasi when my father was diagnosed with cancer, talagang ginusing talaga ng mother ko. And I really praise God kasi 1 month pa lang talaga, Dok, ang bilis talaga ng epekto talaga. So with that, kasi nag-undergo ng surgery. So parang sabi ko, teka lang, sa bone pa yon. But lo and behold, ang malakas siya. Malakas ang father ko. And I really praise God for another gift of life para po sa aking ama.
0: Yeah, ayun. Amen.
1: Grabe, no? Sa ating mga manonood, kung meron po kayong mga komento, meron kayong personal experiences regarding sa surgery, tapos pinag-juicing nyo siya, nako, isend nyo po yan dito sa Kaalamang Pangkalusugan. Dahil isa pong miracle, isa pong pagmamahal mula sa ating Panginoon, ito talagang Kaalamang Pangkalusugan.
0: Yung malunggay na nga lang natin, talbos natin kamote, sasaluyot natin. Mm-hmm. Something to think about.
1: Mm-hmm. Yun pa lang, ha?
0: Kaya meron naman tayong sariling atin.
1: Totoo yan, Dok. Ito pa, why is protein important in your diet? Dok, may tanong ako. San ba yung, ano ba yung mga pagkain na talagang, yung talagang big source of protein?
0: Actually, siyempre, may mga beans tayo.
1: Yun.
0: Maraming protein yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang maganda naman, hindi natin kailangan ng heavy protein.
1: Yes.
0: Kasi 50 grams lang naman talaga required sa atin. Kaminsan, akala ng tao,
1: sige nang
0: kailangan
1: sige
0: natin ng sobra. Eh, kung masobrahan ka, lalo na yung nakuha mo, yung, di ba maraming mga nag-gym, dahil gusto nilang bigla yung lumaki yung katawan nila.
1: Yes.
0: Kumisa, nahirapan yung kidney nila.
1: Totoo
0: doon. Tapos nagamit pa sila ng mga steroid.
1: Yes.
0: Alam mo ba yung green natural steroid yan?
1: Ay, totoo yan doon. Yeah. Di ba?
0: Yeah, wala sa depek.
1: Natural na natural.
0: Yeah.
1: Makikita mo talaga na kahit sa kutis mo, sa lakas mo, kitang-kita ang epekto ng ating pong mga green juices.
0: Oo, nagugulat yung nakakaano sa akin eh. Kasi yung 180 pounds ko, yung aanoin lang ng mga tauhan ko, hindi nila maangat.
1: Mm-hmm. Pero ikaw, kayang-kaya
0: mo. Pero ako, nakaka-15
1: repetitions
0: repetition
1: pa.
0: Yan.
1: Aba, matindi.
0: Pero sabi nga nila, sa edad ko to, ang pinopoint ko, yun lang ang sekreto ko.
1: Mm-hmm.
0: I am eating more on green.
1: Ayun.
0: And at the same time, yung kung paano makasiguro na yung amino acid ay kumpleto tayo.
1: Ayun. Thank you so much, Doc. Ito naman po sa atin pong mga manonood. Ito yung study from Piedmont.org. A craving for protein might simply mean you're not incorporating enough into your everyday diet. A lack of protein can cause you to feel weak, tired, and mood. Yun po yung pinag-uusapan namin ni Doc. Interestingly, a low protein level also can manifest as a sugar craving because of protein's role in regulating blood sugar levels. Ibig sabihin pala talaga, Doc, kailangan talaga natin ng protein sa
0: hindi,
1: ating
0: ang
1: katawan.
0: Tanong ito, typical Filipino diet. Pagising sa umaga, pretong tuyo, sinangag.
1: Itlog.
0: Itlog.
1: Yes.
0: Anong klaseng amino acid na makukuha mo dyan?
1: Wala, Doc.
0: Eh, niluto mo yan eh.
1: Mm-mm. Dumaan sa apoy.
0: It's the noodles.
1: Yes.
0: Sama na natin ang pritong tokwa. Adobong tokwa.
1: May hotdog pa.
0: O, eh, paano natin makukuha yung amino acid dyan? Eh, nasa berde, tsaka prutas at gulay yan.
1: Yes. Wala.
0: Eh, then, magtatangalian ngayon. Anong tangalian nila?
1: Tinolang manok. Wala talaga, Dok.
0: Aba, eh, hindi ko kayang tanggapin na nag-iisa itong alam mo, isang motivation na nakita ko sa buhay ko. Nung araw kasi, nung nasa Amerika ako, siyempre, sabi nung misis ko, gusto mo mag-aral kasi nagnegosyo ako doon. Eh sabi niya, kung gusto mo nung malibang ka kasi nalugi yung una kong negosyo eh.
1: Mm-hmm.
0: Nag-aral ako ng respiratory. Eh nung nagtrabaho na ako, siyempre, hospital bed dyan.
1: Mm-hmm.
0: Kami yung nagsasaksyon.
1: Yes.
0: Kami yung nag-handle ng ventilator. Lalo-lalo na yung mga, yung ano tawag doon, yung
1: in-intubate.
0: In-intubate.
1: Aba.
0: Eh kami yung nagsiset ng machine para sa machine hihinga.
1: Yes.
0: Alam mo, pag nakakita ko ng mga nakahiga at mga may karamdaman, alam mo, unang naisip ko, ayoko rito.
1: Totoo do.
0: Mag-iingat na lang ako sa katawan ko. Yes. Kesa umabot ako sa ganun yung kalagayan ko. Lalo na yung edad 70 ron, grabe. Ang itsura, ang tatanda na.
1: Hinang-hina na.
0: Eh nung nagdesisyon ako, sabi ko magbe-vegetarian na lang ako. Pipiliin ko na lang yung kakainin ko. Kesa ganun yung maging dulo ng buhay ko. Mula pagkabata ako, nagsisikap ako. Tapos at the end of my journey, ganun yung magiging kalagayan ko. Ang sabi ko sa sarili ko, Lord, i-bless mo po ako. Ayusin ko po ang diet ko. Inayos ko yung diet ko. Ngayon, inaani ko na.
1: Amen. Kaya malakas ka talaga doon.
0: Kaya kung anong tinanim mo?
1: Yes.
0: Yun ang maghanap ng magandang ani.
1: Totoo.
0: Ayaw mong magnegosyo, ayaw maghanap po. Gusto mo yumaman ka, tamad ka, wala kang focus, wala kang tiyaga. Magiging pabigat ka.
1: Totoo.
0: Ganun din naman sa kalusugan. Ayaw mong alagaan ng katawan mo. Bara-bara yung pagkain mo. Sa time na nagkasakit ka, kulang ka sa pera, ano mangyayari? Maghahanapan ka ng mahihiraman.
1: Alam mo, Dok, no, sa atin pong mga manonood, hindi po biro.
0: Ngayon, I'm sorry. Konting hospital mo lang, 100,000 na.
1: Uy, totoo yan, Dok. Lalo na nung nagkaroon ng lockdown, mga kaibigan, 100,000, yan po ang minimum na gagastos inyo sa ospital. Why? Because yung mga PPE, yung mga protective na mga equipment na ginagamit po ng ating nurses, doctors, i-charge pa po sa inyo, sasabihin ko po yan. Ganun ang nangyayari talaga, Dok.
0: Matindi ang bakbakan ngayon sa pagpunta sa paggamutan. Yes. Kaya nakakahipanghinayang.
1: Totoo.
0: Ay, alam mo ba ito, good news?
1: Ayan, gusto ko yan, Dok.
0: Gusto ko yung puro good news.
1: Yes, doon tayo sa good news, Dok.
0: Pag ang isang tao ay natulog ng maaga at kumain ng walang tinatawag na mata, it means walang kakainin, may buhay.
1: Yun.
0: Malulugi ang hospital.
1: Totoo, Dok.
0: Walang gagamutin.
1: Yes.
0: Tataas ang ekonomiya.
1: Totoo yan. Kasi
0: dahil maraming... ang tinatawag na dahilan kung bakit maraming pera ang naaksaya, dahil lahat ng tao ay may mga karamdaman.
1: Totoo. Hindi nakakapagtrabaho ng maayos.
0: At para ma-solve natin itong ganitong problema, eh bakit hindi na lang natin gayahin yung diet ng mga nagtuturo sa kaalaman pang kalusugan.
1: Amen.
0: At para wala na tayong iniintindi, ang iintindihin na lang natin, paano kumain ng maraming gulay.
1: Totoo, Dok.
0: Ilagay mo na yung gamot mo sa gulay. Di ba, sino nga, Hippocrates ba ito? Na in the future, ang gamot mo, yung kinakain mo.
1: Ay,
0: natutunan nila.
1: Si Thomas Edison.
0: Yeah. Pag kumain ka ng mga sariwang gulay, may dalang healing yan eh.
1: Yes.
0: Papalitan ang dugo mo ng bago.
1: Alam mo, Dok, may naalala tuloy ako dun sa sinasabi mo na bakit hindi na lang natin gayahin yung lifestyle ng mga nasa kaalamang pangkalusugan. Eh, tayong dalawa yun. Naku, na-stress ako. Alam mo ba, Dok, may naalala tuloy ako kasi meron akong kaibigan na palapit sa akin. Halos magkatrabaho kami dito po sa ministry, hindi po dito sa kaalamang pangkalusugan, sa ibang ministry ng mga kabataan. Tapos alam mo ba, Dok, nagulat ako. Sabi po mga kaibigan, noong kapatid, noong kaibigan ko na yon, sabi niya, huwag ka na nga naglalalapit dyan kay Gladys kasi pati dito sa bahay, vegetarian na rin yung pagkain natin.
0: Ito yung post nung last Sunday.
1: Aba, matindi. Ayan, i-share natin yun sa kanila.
0: Isipin mo, 36 points. Ang shoot ko.
1: Aba, matindi, Dok, no? Dalawang rebound.
0: Ang sabi nung mga nanonood, eh tama nga naman pala talaga na mag-vegetarian.
1: Ayun, kasi talagang may ibubuga nga naman, ano, Dok, may ibubuga. Kaya ito na, Dok. Ituloy-tuloy na natin dahil gusto nating ibahagi sa kanila kung ano pa po ang ibang mga amino acids na kailangan po ng ating pong katawan. Mga kaibigan, there is this question. Kasi Dok, meron tayo mga supplements, right, na amino acids. Pero merong study, may question dito, can amino acid supplements be harmful? Here's the answers, mga kaibigan. Here are the answers. Gastrointestinal distress such as bloating, abdominal pain, diarrhea, increased risk of gout, build up of uric acid, yung hindi natin magalaw-galaw ang atin pong mga kasukasuan dito po sa atin pong mga kamay, daliri ng paa at kamay at pati sa tuhod. Katulad din po ng unhealthy drop in blood pressure, changes in eating patterns, need for your kidneys to work harder to maintain balance. So, ibig sabihin pala, Dok, ang dami palang mga dapat na magiging problema kapag mga supplements na amino acids ang atin pong in-intake.
0: Paano Whereas, kung hindi naman plant-based?
1: Yun nga.
0: Ito yung karamihan na, alam mo na, gusto nila lumaki yung katawan.
1: Totoo.
0: Gusto nila ng mataas na protina.
1: Yes.
0: Kaya kung minsan ay nagkakaroon later ng ganun problema.
1: Totoo.
0: Pero pag kumain ka ba ng juice ng talbos ng kamote, may harm ba yan?
1: Ay, wala, Dok, ha? Ang sarap niyan. Pati yung sabaw nung nilagang mais,
0: yeah,
1: na may buhok ng mais, naku, ang sarap niyan. pampaano pa yun, Dok, makakatulong yun sa kidneys natin, malilinis ang ating pong kidneys. Kaya ito na, Dok, ituloy-tuloy na po natin, mga kaibigan, glutamine ang ating pong another amino acid, which is helpful siya sa ating pong immune system. Mostly talaga po, mga kaibigan.
0: Halos lahat naman ng
1: amino acid.
0: Eh, good sa immune system.
1: Yes, that's right, Dok. Ito pa, yung good for our brain. Kasi nga, yung sa mood natin, sa mga sleep, sa digestion natin, yan po ang work ng glutamine natin. And also, it removes yung excess na ammonia, which is bad po sa atin pong katawan. So, ini-excrete natin, nilalabas natin siya sa hininga natin, sa bowel natin, at sa atin pong pag-ihi. Ito naman, yung glutamic acid naman, this actually helps in our nerve cells and in the brain, sending and receiving information. So, more on sa memory natin, Dok. Ayan. So, at ito, Dok, gusto ko lang din itong i-emphasize sa atin pong mga manonood, especially sa atin pong mga magulang na meron po silang mga anak. Bakit? Glutamic acid actually treats personality and childhood behavioral issues, treats epilepsy and muscular dystrophy, treat intellectual disorders, treat low blood sugar for people with diabetes, and prevent nerve damage in people having chemotherapy. So, ibig sabihin pala, Dok, itong glutamic acid, kailangan talaga natin siya, especially sa atin pong mga chikiting at yung mga ating kabataan. Yeah. Di ba, Dok? Para, kasi pag minsan, bakit kaya siya may epilepsy? Naku, mukhang nabati, may mga ganun-ganun pang ibang sinasabi sila. Pero it's a medical condition dahil kulang po tayo sa amino acid. Ito pa, Dok, ano ba itong serin, Dok?
0: Nako, lalong napakahalaga ito.
1: Mm-hmm.
0: Dahil alam mo naman, ito yung problema ng mga may edad na.
1: Totoo
0: lalo
1: yan.
0: Na pag na-reach mo na yung 40 or 50 above.
1: Mm.
0: Humihina na yung metabolism, pati yung panunaw nila.
1: Yes, nagkakaroon na ng mas maraming fat sa katawan.
0: Mm-hmm.
1: At also yung antibodies natin.
0: Yeah.
1: Ayun, for immune system ulit. Ito namang arginine natin, Dok, which reduces the feelings of hunger natin. At again, yung ating mga sleeping disorders, nakakatulong din siya. At yung depression and anxiety, nakakatulong din.
0: Ang pinakamaganda, alam natin na ito yung laman ng ating DNA.
1: Yes, totoo
0: kung
1: yan.
0: Kung nilagyan mo ng tamang laman, kung ano yung kailangan ng DNA, mm-hmm. yung ibigay para pag-develop ng tissue at maging organ, ang DNA mo, walang tinatawag na depektibo na kalusugan ng magiging kapalit niyan.
1: Yes, true yan.
0: Kung ano yung nilagay mo at kung anong tinanim mo, yun yung aanihan mo.
1: Amen.
0: Kaya ang sabi nga, kung ano yung kinain mo, yun ang magiging dugo mo.
1: Yes.
0: At kung ano yung dugo mo, yun ka.
1: Mm-hmm. Ay, totoo yun.
0: Binasa natin kanina.
1: Yes, yes. Kung anong kinain mo, yun ka. Kaya tignan natin kung may alanin ba tayo sa ating katawan, mga kaibigan, because this is the function of alanin. It is a source of energy for our muscles and our central nervous system. Also, it strengthens our immune system. So, kapag kayo ay walang sipon, walang ubo, for sure, kumakain kayo ng food rich in yung ating pong amino acids.
0: Yung si Beatty Kamen, one of the well-known writer ng nutrition, ang sinulat niya ay may kinalaman sa green.
1: Mm-hmm.
0: Pinaliwanag niya na halos lahat ng mga amino acid na sa green. Kaya pala yung kalabaw at kambing,
1: ganun na lang kalakas.
0: Yun lang ang kinakain nila. Pero bakit ganun, hindi naman nagkakaroon ng problema? Wala kang makikita ang mga hayop na hospital.
1: Yes.
0: Kasi alam nilang kainin kung ano yung required sa kanilang katawan. Mm-hmm. Kaya kung ang tao ay magiging ganun din, na kung yung focus ng mga ganung uri ng mga animals ay magiging focus din natin, na matapos mo nang maintindihan na gusto ng God na ibalik ka sa original diet, kung susunod ka at gagawin mo, maabot din natin yung pamantayan na ang tao hindi magkaroon ng karamdaman.
1: Amen. Alam mo, Dok, naalala ko tuloy, no? Kasi ang binigay mo kasi, Dok, na example ay yung kalabaw natin at saka yung kambing. Even yung mga kabayo, ganyan-ganyan. Yes, yung tupa. Kinakain talaga nila damo.
0: Yeah.
1: Whereas, alam mo, Dok, nagulat ako kasi, di ba, uso ngayon yung nag-aalaga tayo ng mga aso, ng mga pusa. At alam mo, Dok, nagkakasakit yung mga yon. Bakit? Kasi hindi po damo ang kinakain nila.
0: Ano na, pellets na.
1: Yes, ang kinakain po nila ay mga may kanin na may ulam, may karne. Kaya talaga nagkakasakit din
0: lalo
1: po sila.
0: Lalo na pinapakain niya yun sa baka, pinapakain ng bone meal.
1: Yun.
0: At ang mga isda naman, pinapakain ng pellets.
1: Yun.
0: Kaya nagkakaroon ng Wehrlein's disease. Ang isda, alam mo yung Wehrlein's disease?
1: Ano ba yun?
0: Similar to with the mad cow disease.
1: Aba.
0: Nagkakaroon ng brain spongiform. Yung brain nila nalulusaw. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na mad cow. Inuuntog yung ulo sa dinding hanggang sila'y mamatay. Dahil hindi design ng baka napakainin mo ng
1: kapwa niya.
0: Bone meal.
1: Yes.
0: Na giniling ng mga patay na ayo kasi ang purpose nito para mabigyan ng high account ng protein.
1: Totoo doon.
0: But in realidad, hindi yun yung, ang tawag sa denatured na yun, sa protein yung denatured. Mm-hmm. Pero yung protein ng gulay o ng damo, yun yung design sa baka.
1: Ayun. Thank you so much, Doc. Alam mo, may natutunan ako ngayon ha, sa atin
0: pumamahala noon. Basahin yung libro ni Howard Lyman.
1: Ayun.
0: During 1987 ko nabasa yung librong yan. Mm-hmm. Kaya nung nabasa ko yung librong yun, talagang sabi ko sa sarili ko, ayoko mag-take ng chance.
1: Yes.
0: Diniscuss ni Oprah yan during that time.
1: Ayan. Thank you so much, Doc. Ito naman mga kaibigan, yung asparagine natin, which is nagsisend naman siya ng ating tinatawag na neurotransmitters natin na nagsisend ng signals. So grabe, talagang konektado talaga siya mga kaibigan sa atin pong brain. At ito pa, yung aspartic acid natin, which produces energy in our body and helps send signals again, yung chemical signals po natin sa atin pong nerve system. At ano, Doc, ang mga sources nito? Especially yung atin pong mga sprouted, yung example, yung mga munggo natin, which is, ano, ulitin natin ha, kasi mataas ang uric acid, so kailangan natin mga ilang hours ba, Doc?
0: Six hours.
1: Ayan, 6 hours para matanggal po yung atin pung uric acid doon po sa atin pung mga mung beans or mungo beans. Okay, ito naman, yung cysteine natin, which is very helpful sa atin pung normal growth rate of our hair, yung ating strands ng hair natin. At ito, Doc, kung nais nyo po na gustong ulit na gumanda ang kutis natin, pampabata ulit, ito po yung amino acid na yon. Bakit? Kasi mga kaibigan, it produces the powerful antioxidant, yung tinatawag natin na pinoproduce ng liver, which is yung glutathione natin. And also, it reduces the effects of aging the skin.
0: Ano yung glutathione?
1: Ano, Doc?
0: Actually, mag-fasting ka lang, maging active yung liver pag produce ng glutathione. Yeah, fasting is one of the best one.
1: Ayan.
0: Kaya yung twice a day o yung intermittent fasting ay maganda magpalakas niya ng liver.
1: Ayun, thank you so much, Doc. Ito pa po mga kaibigan, ang epekto pa nito sa ating pong katawan, it helps in the healing after surgery or burn and protects the skin from radiation injury. And it burns fats, increase muscle mass. And also ito pa, yung tyrosine natin, Doc, it produces melanin, the pigment responsible for our hair and our skin color, and influence the mood. And also, yung atin pong neurotransmitter again. At ano, Doc, yung mga sources nito?
0: Ay nako, alam mo naman natin, puro natural. Mga peanuts na yan, seeds.
1: Yes.
0: Granola or... Ang dami naman natin dito sa Pilipinas na yan.
1: Mm-hmm. Meron tayong avocado.
0: Yeah, avocado.
1: Yan, di ba? Yung banana natin.
0: Flaxseed.
1: Mm-hmm. Ito pa, Doc. Yung glycine natin. Build proteins needed for tissue and hormone maintenance. So kailangan natin to, especially ng mga kababaihan natin and yung mga kalalakihan natin na mga kabataan na lumalaki or mga puberty stage. Ayun. Support heart and liver health and improve sleep and reduce diabetes risk and reduce muscle loss. So alam mo, Doc, ang sarap kumain, lalo na pag alam natin kung ano yung sources nito. Ito pa po mga kaibigan, yung ating ornithin, which disposes yung nitrogen natin, yung ating ammonia sa ating pong katawan. And also, it enhances the release of our growth hormone, di ba, Doc?
0: Yeah.
1: And to burn excess body fat, especially yung mga gustong magpa-slim, gustong mag-diet dyan. Kung kumakain kayo ng mga green leafy vegetables, ng legumes natin, ng seeds natin, ito pong ornithin natin, mga kaibigan, ay nakakatulong. Ito pa, lastly, Doc, alam mo, Doc, ang sarap
0: grabe
1: talagang pag-usapan.
0: Grabe itong pinag-usapan natin. Mukhang napabilis yata tayo. Baka naman binigla natin ng mga viewers natin.
1: Hindi naman.
0: Binigla mong inisa-isang biglaan yan.
1: Alam mo, Doc.
0: Pero konting tutok lang po dahil talagang importante talaga.
1: Yes, totoo yan.
0: Na dapat mabigyan natin ang tinatawag na, kung tawagin ng pasada.
1: Yes.
0: Pero maganda nito talagang bigyan natin din.
1: Totoo, Doc.
0: Yeah.
1: Next time, ibibigay po namin sa inyo yung talagang pinaka-sources natin na ano ba yung mga pine-prepare natin na pwedeng... Kasi pag minsan, Doc, di ba, sobrang pait talaga ng mga natin gulay.
0: Pero napakagulong ng Panginoon, alam ba kung bakit? Mm. Binanggit dun sa page 92 ng aklat na ito, na yung fruits, nuts, grains, and vegetables contain all the food elements that the body need.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung nabigay sa akin ng idea na by faith, na sinabi ng Panginoon, anak, yan ang kainin mo.
1: Yes.
0: Lahat ng sustansya, nandun na.
1: Mm.
0: Hindi na ako ihirit pa. At doon ko napatunayan na pag nag-vegetarian ka, lalo na kung tama yung pamimili mo ng mga pagkain papasok mo sa katawan mo, walang kulang.
1: Amen.
0: Susuplayan ka.
1: Yes.
0: Kailangan lang, marunong ka lang magtanim at kumuha ng matabang lupa. na yung matataniman para yung kanyang sustansya ay ma-absorb through photosynthesis at makatulong sa

0: papalusog ng katawan.
1: Amen. Thank you so
0: Pero
1: much.
0: Pero ang pinakamaganda nun yung pagiging masunurin.
1: Oo. Kasi Doc, kung hindi tayo sumunod sa 8 laws of health, sa atin pong mga manonood, kung walang pagsunod sa 8 laws of health, kung walang pagsunod dito po sa Kaalamang Pangkalusugan actually promotes Councils on Diet and Foods, Ministry of Healing, Healthful Living, the Ministry of Health. Tama ba ako, Doc?
0: Yeah.
1: Ayun, parang nagkamali yata akong the Ministry of Health, Healing Wonders.
0: Healing, Healthful Living.
1: Yun, Healthful Living. Ayan. So, ang dami nating mga sources na dapat ay sinusunod natin para tayo po ay magkaroon po ng magandang pangangatawan at higit po sa lahat, yung binanggit ni Doc na obedience of the law.
0: Yeah.
1: Kasama yun doon.
0: Kaya yung health and home, kaya pinagsama yan, hindi magiging masaya ang tahanan kung walang kalusugan.
1: Totoo.
0: Kaya meron ding health and happiness.
1: Yes.
0: Kaya merong healthful living na libro tayo.
1: Totoo.
0: Dahil ang karugtong niyan, magkakaroon ng masagana at masayang pamumuhay dahil ang kalusugan ay siyang ng tanging prioridad, na tanging kayamanan, na ibig ng Panginoon, na ma-enjoy ng mga taong kanyang nilalang sa sanlibutan.
1: Amen.
0: Kaya binigyan tayo ng napakaraming aklat na dapat nating napag-aaralan para hindi tayo madaya at malito sa panahon na ating kinabubuhayan. Kaya nga, mission ng ating Panginoon, his mission is to give it back, complete restoration, not only in health, but perfection of Christian character.
1: Amen.
0: Na yun yung essence ng gospel na binanggit dun sa page 31 ng Councils on Health. Kaya binanggit nga sa Christ Object Lessons, page 69, when the character of Christ perfectly reproduced within God's people, then He will come to claim them as His own.
1: Amen.
0: And that's what this ministry is all about. We need to allow ourselves to follow exactly with the protocol of God and be able to develop a quality health and to find a way to build the right relationship before God. And that's what this ministry all about.
1: Alam niyo po sa atin pong mga manonood, huling hirit po sa ating amino acid kasi ang ganda ng mga sinabi ni Doc, itong proline natin, which is again for immune system natin, at ang sources, our green leafy vegetables. Alam mo Doc, ang bilis ng oras natin, ang bilis din na sa totoo lang mga kaibigan, ang sarap pong mabuhay kung alam natin kung paano ingatan ang buhay na ipinahiram at pinagkaloob sa atin ng atin pong Panginoon. And ngayon po sa atin pong pagtatapos, nais po naming ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. One of the strongest temptations that man has to meet is upon the point of appetite. In the beginning, the Lord made man upright. He was created with a perfectly balanced mind, the size and strength of all his organs being fully and harmoniously developed. But through the seductions of the wily foe, the prohibition of God was disregarded, and the laws of nature wrought out their full penalty. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Doc Tam.
0: Dakila namin Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat na sa kabila ng kaguluhan at napakarami ang nasa pagkaalipin ng karamdaman, ay patuloy po ninyong ipinapadala ang liwanag na tanging kasagutan, lalo na sa pangkalusugan, na ito yung bahagi na dapat na mabigyan ng daan at maraming kaluluwa ang maabot at makalaya dito sa tinatawag na sumpa ng karamdaman. Pagpalain niyo po ang programang ito at ang lahat ng mga namumuno sa aming iglesia, lalo-lalo na ang aming mga tiga-subaybay na patuloy na nakikinig tungkol po dito sa bahagi na kung paano namin lubusang maingatan ang aming mga pangatawan at aming kilalanin, Panginoon, na hindi namin kaya sa aming sariling kapangyarihan, na tanging kayo lamang po, Panginoon, ang merong kakayanan upang aming pagtagumpayan ang lahat-lahat po ng mga bahagi na dapat naming mapaglabanan. Panginoon, tulungan kami sa isang napakatinding labanan, kapangyarihan ng panlasa, na marami mga tao ang naaalipin na ang dahilan ay sa kadahilan ng kulang sa kaalaman.
1: Yes,
0: patawarin niyo rin kami sa aming mga pagkukulang at lagi niyo kaming daluyan ng kaliwanagan na nanggaling sa kaitaasan, at patuloy niyo po kaming pagkalooban ng kalusugan at aming maisaayos, Panginoon, ang aming pamumuhay, na bago dumating ng aming Panginoon ay makapaghanda kami lahat at kami ay makasama diyan sa iyong lugar na inihanda sa iyong mga anak. Tulungan kami at lahat ng mga nakikinig ngayon na kami ay magkaroon ng isang pagpapalaga at kaisipan na walang tanging kayamanan na aming masusumpungan anumang bagay sa libutan, kundi ang tanging kayamanan na dapat naming lagi ng pagsikapan ay magkaroon kami ng pagpapalaga at mahalin ang aming Panginoon at aming mahalin ang aming mga kapitbahay at ang aming mga nasa kapaligiran na makilala ang Panginoon dahil kami ay nakitaan ng halimbawa na katulad ng larawan ng aming manlalalang. Marami pong salamat, Ama. Patuloy niyo kami patnubayan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Muli po mga kaibigan, subaybayan niyo po kami. Alas 4 pa rin po ng hapon dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.

si Anton Chandor LaVey, misulat sab sa Bible of Satan. Diha sa Bible of Satan, iya hapong gisulat ang Ten Commandments of Satan. Onya si Anton Chandor LaVey, miorganisar sab sa 12 katinunan ni Satanas, the 12 disciples of Satan. O gipalakaw po niya sa kalibutan, uban ang pagsugo sama sa sugo ni Jesus sa Matthew 28:18 paingon sa 20. Bisag unsang nasuat sa Biblia, gitugbangan ni Anton Chandor LaVey. Mismo ang Biblia, gitugbangan niya kay nagbuhat man sa siyag Satanic Bible. Si Anton Chandor LaVey sa pagkakaroon, patay na. Niya namatay siya ni atong October sa 1997. Apan ang iyang asawa, si Magistra Blanche Barton, buhi pa. Og tuwa magpuyo karon sa Hollywood. Og alang sa inyong kasayuran, hilabihang sayo na sa pagkatag sa Church of Satan sa kalibutan. Ngano? Gipromote nila ang satanismo pinaagis mga pelikula. Sunod higayon nga ganahan mong mutanaw sa horror nga pelikula. Sunod higayon nga ganahan mong mutanaw sa salida sa mga vampira. Akong ipahinumdum kaninyo, tipik ka na sa pagwali nga gihimo sa yawa kalabot sa iyang kaugalingon. Gigamit niya ang Church of Satan og sa pagkakaron ang Church of Satan nga 1966 lang gipundar ni Anton Chandor Van LaVey. 1966 lang niya gipundar. 50 anyos na ang milabay. Pero sa pagkakaroon, minilyon na ang sakop ni anang relihiyon na. Lupig pa epidemic, rehistrado na nga relihiyon. Ngilad kay na siya. Kay kung imong basahon ang iyong pamaagi sa ilang pagbautismo, maghukas ang mga membro, samtang bababae, laki maghukas, samtang ang ulo, butangan, ug maskara sa mananap nga dunay sungay. Makabaw, mabaka, makanding, basta naay sungay. Ilan ang isulot, samtang magbautismo sila sa ilang bagong membro. Apan luyo ni ining mangilngig nga klase sa sirimonya sa Church of Satan. Minilyon na ang iyang sumusunod. Gani! Niatong isang adlaw, nagbasa ko og internet news. May usa ka batan-ong lalaki sa New York nga gusto yun niya mahimong vampira. Busa, muihaw siya kanding og ang iyang ginainom. Labas nga dugo, nga inipis yun niya, gikas liog sa kanding. Kuyawa sa tawhana. Kay gusto niya mahimong vampira. Daghan kini siyag sumusunod. Abi ninyo, kanang pulong demonology. Ang science nga nagtuon sa gahom sa mga yawa, will no na kaya na ron. Naanay section sa library karong dagko nga ang imong mapalit minilyon nga mga libro sa demonology. Ako lang gihatag sa inyo ang pipila kasampol sa mga libro sa demonology nga mikatag na sa dagkong mga library. Makapalit mo na ini sa mga bookstore na anay mga libro nga nagtudlo kanimo unsaon paghimo sa pagkawakwak. Kita dire wa man ta kadungog nga naatay libro. Muadto ra man tag sikihor, matud pa sa uban. Muadto ra tag sikihor kay sayon roman o gusto ta nga ipa barang ang tao, ipakita rani mong picture, buhatan rani nagmunyika, unya ilang suksukan, ug-ok-ok ng ilang umstiyan, muburot, mga barangan. Higala, demonology itself is already a science. Nga daghan kaayo ang na-attract. Gani, gawas pa ni Ana, kanipag yung mga horror films o mga rock music. Advertisement ka na ni Satanas. Si Linda Blair, ang aktura sa unang salida nga ginganlag exorcism. Sumala sa istorya, ang mga direktor sama ni Steven Spielberg nangandam nga ang tanan nga mga kamera magamit gyud nila aron nga inigkuha na sa salida ang makita nila kana nang murag realistic nga camera trick na bitaw, mga ang gahom sa yawa kibali magdama na sa kamera. Apan ang sugilon sa mao nga

0: Victor, maong samtang sila nagkuha sa salida, wa nila magamit ang ilang camera trick aron murag makita nga tinuod ang gahom sa Yawa. Wa nila magamit ang camera trick kay ang Yawa mismo mihimo magrealistic nga pagpakita sa iyang gahom. Si Linda Blair, mi lupad man ang iyang patay nga lawas, mi alsa man gikaskatri, nanlimbaot ang balhibo sa mga cameramen kay wa na nila magamit ang ilang camera trick ning kooperar ang Yawa sa production. Gani, kining mga rock musicians, karon daghan man ni sila kaayo. Kung imong tanaw, naaman ni sila style karon nga ang pelikula balihon bitaw pag play. Kanang pagbali sa pagduwa sa mga rock music, may mga mensahe na nga tipik sa pinulungan or language of the Church of Satan. Ako ning gipadayag kaninyo higala kay labihan kadaghan kaayo karon sa pagkuha sa atensyon sa mga tao gikas Biblia. Ay na mugtuog Biblia, adto na lamo sa manghihimalad, adto na lamo horoscope. Tanawag unsa inyong bituon, may Scorpio ba mo, Baleo ba mo, Capricorn? Mutanaw putas newspaper, muyenta unsa kay akong kapalaran rong si Manaha. Ana apo dai ingon dito nga ayaw buhig kwarta rong si Manaha. Kay mahurot ra imong kwarta. Naapoy tao mugunit sa imong palad. Uy dong, delikado ka. Muawas ng kwarta sa imong kamot. Kaya tanawa na ng liki sa imong ano mo. Ay daghan ingon ana. Usaray tumong ana higala. Ay nagdangup sa Biblia. O gusto kang kaugmaon pangonsultag manghimalad, pangonsultag espiritista. Yawa giapoy naghunghong nato ni ana. Pagkadaghan sa iyang paagi nga gihimo niya karon, gawas ni ana karon abi ninyo sultihan ta mo. Tanawaran ninyo ng batan-on. Nakadina na gibutangag kadina nasumpay sa iyang computer ngano man daghang mga batan-on karon nga computer addict na. Di na mamiya, di na gani mangiskwela, di na mamahaw, sige na lang games sa computer. Addict. Unya ang mga lawas mga tao ron, gipang drawingan. Unsay drawing? Naong sa panuway, grabe. Kagwapo ng aton lawas nga may marka, pero uso, matod pa nila, uso na. Kaning pagpangita sa mga Star of David, mga paagi ni, mga tipikinis kalihukan ni Satanas, kaning gingala nilag mga tarot cards, mga cards bitaw nga, ang buwa magkukaybao, nabasahan ko lang iwa kukaybao kung sao na siya pagduwa. Pero ang tarot cards, tipik ka na sa duwa. Abi ninyo, kini si Bishop Pike. Kato akong istorya kaninyo. Pagkamatay siyang anak ni Bia siya sa Kristyanismo. Mi-involve siya siyang kaugalingon sa Espiritismo. Gani sa istorya ni Bishop Pike, mi-adtugyod siya sa Jerusalem. Ug miadto siya sa bukid diin si Jesus gitintal ni Satanas. Kay iyang gitawag pud si Satanas nga tintalon pud siya or makigsulti siya kang Satanas dito sa bukid. Ginganla na dito sa Jerusalem og Mount of Temptation. Amo nang gisuroy og sumala sa sugilanon nga nahasulat na kay patay na ni Bishop Pike. Samtang dito siya sa Mount of Temptation sa Jerusalem. Sa Israel, gipatay siya sa panuway. Apan ang iyang gibilin nga mga libro kalabot sa Espiritismo, gihimo nilang testimonyo nga bisan usa ka relihiyoso nga tao, makabiya di ay sa Kristyanismo aron pagsagup sa Espiritismo. Muna ka gamhanan ang panuway. Ingon ana siya kagamhanan. Atong basahon ni, sa pagkakaroon ang Satanismo, doon na nay mga templo sa kalibutan. Gingala nilag, the black temples. Naapod sila ay adlong iksisimba. Gingala nilag, the black sabbath. Ang mga batan-on karon bisan pa, og dili sila muhimog pirma ang ilang ganahan, ang mga butang horror. Abi ninyo, duha kadagko kayong holidays Amerika, nga kinadak-an gina siyag halin ang mga tindahan. Kaniadto magtapad gina silang duha, ang Christmas season og ang Halloween. Apan sa pagkakaron, kining milabay mga lima katuig or labaw sa lima ka tuig, naupawan na pag-ayo ang Christmas sa mga baligya sa Amerika, wa nay mamalit sa mga palitunon nga nagsimbolo sa pagkatao ni Kristo. Apan og muduaw kag bisag unsang tindahan sa Amerika panahon sa duha ka semana sa dili pa ang Halloween. Makita ninyo, grabe gyud ka popular. Mga maskara sa lain-laing panuway, pamaliton sa mga tao. Mga mag-mimik-upay, muadto mo nila ang ilang imik-up, kanang ilang hitsura na unya ang mga tao, hasta nang manlakaw sa dalan, gisundog na nila ang naasasalida ng Walking Dead. Ana na, nga naman, popular na kaayo. Ang epidemya, milukup na sa kalibutan, na-captured na ang mga tao sa yuta. Usa ka panahon ni Ana, may nagdebate. Usa ka ministrong Kristiyano o usa ka ministro sa Church of Satan. Pagsugod sa debate, ang ministrong Kristiyanon, miampo, Ginoo, ipakonsad ka namo ang imong espiritu aron makasabot ang mga tao nga naminaw karon. Humag-ampo sa ministro, miingon pod ang ministro sa Church of Satan. Ampo sab ko. Ampo sab siya, ingon siya, "O panuway, prinsipis mga demonyo, gihangyo ko sab ikaw dungga ang among pangaliya. Panalangini ako karon nga modepensa kanimo sa atubangan ni ining ministro." Aron nga mga tao na mahibalo nga ikaw di ay ang yawa, ikaw si Satanas, nagapaminaw po di ay sa among mga pag-ampo. Wa siya, naapon siya ikatugbang higala. Naapon siya ikatugbang. Karon, dili kakumpiyansahan. Maayog yun nga magbantayan natong atong mabatanon basin kung ang naka-attract kanila diha sa mga eskwilahan, diha sa mga daplin-daplin. Basi yun, higala. Og nabitik na sila sa kaaway. Tanawa na ninyo ang paagi siyawa. Normal ang atong pangisip. Pero makayup-yup na ganita sa butang makapahimong abnormal ka nato, tanawa. Ang usa ka batan-on buutan nga anak, girape ang iyahang apuhan nga babae nga 76 anyos. Nga naman, napuno na sa influensya sa drugs ang iyang lawas, pag-uli niya sa ilang balay, ang giimagine niya ang iyang lula nga 76 anyos, gwapang dalaga, iyang girape. Ana ang epekto sa makapailog nga gahum sa yawa pinaagi sa influensya nga iyang gigamit karon. Ilimnong makahubog, druga. Usa ka babae, miduol sad sa usa ka kristohanon nga magtatambag. Ingon pa niya, ang akong anak namatay panahon sa gubat. Na ako higala nga niingon nga pwede ko muduaw kaniya o makiksuti kaniya. Ninduaw ang akong anak, nalipay ko. Nakiksulti apan walang siya niipon ka na ko. Ingon dayon ang magtatambag ng Kristohanon. Ma'am, og mutuos ka sa giingon sa Biblia, sunod balik atong tao nga giingon ni mong imong anak, pangutan asya. Sa ngalan ni Jesus, kinsa manggika. Ingon sa babae, ang ako manggitong anak. Kay maayo man siya istorya na ko. Siya ma'am, paminawala ni akong tambag. Mubalik ganitong nagpaka parihas imong anak. Kay naibawag kong napatay na imong anak, gilubong na gunin nyo. Mubalik pa ganito, ingna. Sa ngalan ni Jesus, tugani kong kinsa ka. Habi ninyo pagduaw sa sunod sa nagpaka iyang anak. Kay murmahong mong yudpudog naong. Giing na niya. Sa ngalan ni Ginoong Jesus sa Nazaret, tugani kong kinsa ka. Habi ninyo mga higala, ang batanon nga miduaw kaniya nang luspad nga misibog paingon sa pultahan hangtod sa pag-ingon niya, tugani ko sa ngalan ni Jesus kinsa gika. Nitsibog ang maong lalaki hangtod nga midagan kini sa dayon niyang biya, miingon siya, yawa ko, yawa ko. Tanawa ra higala, ako mo ingon kaninyo, ayaw na mo paghuwat nga maka-experyensya pa mog ingon ana. Ang importante nato mutuo ta sa gisultis Biblia. May gahom ang yawa og mahimo siyang magpakaron ingnon. Iya ka ng paagi, iya ka ng bitik. May usa ka tawo, samtang siya natulog, gidamgo niya nga nasuko ang panuway nganong nagtambong siya Bible study. Giluok gyud siya sa panuway. Pirti niyang kisi-kisi, hangtod misinggit siya, sa ngalan ni Ginoong Jesus, pahawa. Gibuhian siya. Pagbuhi kaniya, muy pagmata niya. Ug nakaamgo siya, may garas na gyud ang iyan liog. Tanawa ra, tugra damgura, pero tinuod gyud ang giluok siya sa panuway. Sa ngalan ni Ginoong Jesus ra gyud siya, higala ang atong kagawasan gikan sa gahom sa panuway. Gahom ra gyud ni Ginoong Jesus. Dangop ta kaniya. Ayaw mo tuo anang giingon nilang ug naay posisyon, butangan ra ni mo krus ang bintana, butangan. Katawaan lang na siyawa. Ang importante, makaampo ka sa ngalan ni Jesus, pahawa diha, panuway. Pahawa diha, Satanas. Si Jesus ra gyoy, makapildi kaniya. Atong tapuson kining atong pagtulunan. 1 Tesalonica 4:13 paingon sa 17. 1 Tesalonica 4:13 paingon sa 17. Basa ta kita, dungan mo sa ako pagbasa kay aron makuha ninyo ang lintunganay nga pagtulunan sa Biblia. Kalabot sa atong mahinigugma. Dungan tagbasa, ready go. Apan dili among tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo, mahitungod kanila nga mga nangamatay. Aron di kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muunas pagpamangon. Katapusan. Og kita nga mga buhi pa nga nahabilin sakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan og sa ingon niini magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Higala, ang atong Ginoo nag-agig kamatayon. Unang kamatayon, ang resulta sa sala ni Adan ug ni Eva. Apan ang atong Ginoo nabanhaw. Ang iyang pagkabanhaw sanglitanan nga bisan kun kita mamatay, resulta sa sala ni Adan ug ni Eva, mabanhaw sab kita sama kaniya. Ug ang atong mga igsuon ug kahigalaan, mga hinigugma nga nangamatay, inigbalik sa Ginoo uban ang mga manulunda. Ilang iuli kanato maghangop kita pag-usab. Munay giingon ni San Pablo, pag dinasigay kamo sa usag-usa ni ining maong paglaom. Magampo kita mga higala. Amahan nga balaan, gihisgutan mo ang usa sa labing bugat nga kamatuoran nga napadayag sa Biblia. Nasubo lang mi nga labing daghan sa mga tao ang mituo sukwahi sa kamatuoran. Apan salamat nga imong gipadayag kanamo ang kamatuoran pinaagis Biblia. Tabangi kami nga among dawaton ang matuod inay ang among naandan nga dili kamatuoran. Bulag-bulaga kami sa kasiguruan sa kadagaya sa imong grasya at panalangin aron makabalik kami ugmang adlawa pagpadayon sa among pagtuon sa ngalan o gawin ni Ginoong Jesus. Amen.
1: Ang mga tagdas paglaong imo kining mabati matag adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes diri lamang sa DXPH Hope Radio 103.7 FM. Sinatia ang lalong na pagtuon sa Biblia aron ikaw uban sa imong tibuok panimalay makabaton o paglaom o giunay nga kalipay.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Panginoong Hesus. Magkadako sa buong Panginoong Hesus. Iyang ibiyaan, iyang tubo sa langit, huwag na pagkamatay.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian ang kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka og pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakig-angay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

Mga higala, panahon na sab sa pag-ampo, panahon sa pag-iusa sa tanan ng mga kaanakan sa Dios sa tibuok kalibutan, tali sa 777 Initiatives. Apan mga higala sa dili pa kita mag-aampo. Ani ay pulong gikan sa kasulatan sa 1 Tesalonica Kapitulo 5 Versikulo 17 nga nagaingon, "Pray without ceasing." Hinungdanon nga pahimangno ni San Pablo alang kanatong tanan kay ang pag-ampo usa kagamhanan. Kung kita mag-aampo, ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Nining takna atong pangayoon sa Dios ang gahom sa balang espiritu nga maghatag kanatog kalinaw, kalipay o aron kita maandam sa hadool nga pag-anhi sa atong Ginoo. Mag-aampo ta.